0: the best view for you.
1: Okay, mga higala, dagang salamat sa kanunan ninyo nga pagsunod ni atong tulumanon. May buntag pagbalik no sa tanan nga naka-tune in ng mga istasyon o sa tanan usab nga naka-view dia sa Facebook Live o sa tanan usab nga mga suking tigpaminaw sa 102.3 Case FM labi na gyud sa atong DJ nga si Zyros
2: the Boxing.
1: Ayaw! Hinaya mong kagtingog. Luya man ka.
3: Microphone,
1: siguro partner. Oh, sige,
3: Hello, hello. Oh. Mic test, mic.
1: Cyrus!
2: The Vaccine!
1: Sige, ikaw na po. Huh? Ikaw na po. Ikaw na po yung pang-greet balik.
3: Ako na po.
1: Oh, ikaw na po.
3: Mo-greet pa dito.
1: Oh. Ayaw!
3: Salamat kayo sa
1: tumag. Usaan man tong taga Kiss FM nga karon pa nakadungog, karon pa nakatune in.
3: Oh. Katungwa makadungog sa imuhang pag-shout out.
1: Oh.
3: Nya mapay pag-on, mapay paglubag, sa padya.
1: Oh.
3: Ato ang i-shout out og utro. So thank you so much partner, maayong buntag mga sano. Ug sana. Nya maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw sa diri sa atong main studio no, ang B92.7 FM. Og ingon man sa atong mga listeners sa Kiss 102.3 FM mga kaigsuonan. So padayon ta partner sa atong pag padayag ngadto sa kamatuoran pinagi sa atong programa sa tingog sa katawhan.
1: Sabi, pagpadayag sa kamatuoran. May lisan mga niato ang title anig dapig sa kamatuoran ni mong kalaki. Tingog sa katawhan.
3: Tingog sa katawhan.
1: Tingog sa katawhan.
3: Dili matutitle akong giingon.
1: Adili, day, sorry.
3: Title. Ang title sa atong programa, Tingog sa Katawhan.
1: Tingog sa katawhan. Pero mudapig ta sa kamatuoran.
3: Mudapig ta sa
1: sa kamatuoran.
3: Oh, kamatuoran.
1: Sige, may pagpaminaw ni Rene. Oh. Rene Chris Kanjar kamo.
3: Oh.
1: Ah, matupanya good morning mga idol, Andril Jack Diggs. Hayahay ang working online karon, dagko pa sweldo unya naa pa sa balay. Oh, tuag yun.
3: Di. Ah? May ingon matag hayahay nga di po lalim nang magpulaw kay.
1: Ay. Tuna ayop malighot. Good morning mga sir. Siyang kano? Rebilisyo na mabasa sa apat na mga ngabayo.
4: Oh, nawa lagi?
3: Apat na?
1: Apat sa atong upat ka mga nagkabayo ba? Diha sa pinadayag. Kato akong giingon kaganina.
3: Upat pa rin na nagkabayo, di ba tulor ah?
1: Ay! Ako encourage mo. Basa ba pa nagsaog Bible ba?
3: Di ba tulor na? Drinking. Sa kay kabayo.
1: Kwanto to yung giingon? Tulor. Actually, dili to kahari, dili to kings, tulo ka manggi alamon. Sila ray gaangga-angga nga hari, pero di to hari.
3: Murag si partner Romy ba? Tulo ka hari.
1: Ryan Palak, watching live from Kutkutan, Valencia, Bohol. Okay, salamat kayo. Okay, padayon ta. Arita sa inyong lungsod. Unsa may issue dire sa First District? Wala may mga issue karo. First District man ang inyo.
3: First District lagi, pero nga nung ato magbalik-balik sa mga
1: lungsod. Ay, sikat mo guna firme ng inyong one yun.
3: Adele, natural sikat, partner.
1: Sikat kayo?
3: Natural lang na siya partner nga, daghang issue tungod kay mauna siya ay ingunta dugukan.
1: Dugukan, tinubdan.
3: Muna'y dugukan
1: backbones
3: sa ekonomiya sa turismo, Dinis Buhol.
1: Backbones.
3: Diba? So naago di hatanan, White Sand, mga hotel, mga resort. Hotel. Mga dive site, mga snorkeling site,
1: mga isla.
3: Tanan.
1: Mga so, nindot nga mga baybayon.
3: Oh, nindot nga baybayon, puting balas sa baybayon partner.
1: Unya, tamis kayo ang tubig sa butong. Atong paminaon, unsa ka tamis ang tubig sa butong?
3: Tamis so. Mao na nga di gyud na malikyan nga nagoy daghang posibleng
5: buko. Tanungin natin. Tepi lang buko.
3: Tagalog, Tagalog. Di mo na, Tagalog.
1: Ayaw!
5: 200 pesos, guys. No. So,
6: doon ko yung binili sa Anchor.
5: Doon sa Alona, 100 pesos yung buko. Dito sa Balikasag Island, it's 200 pesos. Sabi ni ate, galing sa mainland, doon kinuha yung mga buko.
1: Komoto.
3: Ako itong tubagon.
1: Tubaga.
3: Okay.
1: Kaysa inyo to.
3: Ani partner. Para sa ato mga suking tigpaminaw sa atong programa Tingog sa Katawhan dinhi sa B92.7 FM o sa Kiss 102.3 FM. Ani partner. Ang isla sa Balikasag,
1: Walay lubi.
3: 45 minutes to 1 hour ang dagat.

0: sa Pambot gikan sa Mainland.
1: Yeah.
0: Oh, so medyo layo-layo gyud.
1: Kay layo.
0: Oh, nya taliwa karon sa pagmahal sa precious gasolina partner.
1: Mm.
0: Dako nang expenses. Oh. Unya ikaduha pa, kanang buto nga ilang gibaligya diha sa Islas Balikasag. Mm. Ila ra pud nang mga kinumpra or pinalit gikan sa Mainland.
1: Gikan sa Mainland.
0: Oh, so mahal na daan sa pagpalit. Siyempre, gi-transport pa dito layo, nagplete or naggastos gasolina. Ini ka po tito, mahal na jud. Ikaduha, wala na ibrato rong panahona, partner.
2: Ay!
0: Unya, ano mo, o gusto sila mo reklamo, gusto sila mangitag barato, ani sila sa Mainland, diri sa mga kalungsuran, na may nakang barato, sila'y musak ka.
2: Ay!
3: Atong pangutanon na itong mga suking pagpaminaw, ano, kamo diha. Unsa may inyong ikasulti sa nag-viral na pod karon nga butong dito sa Balikasag, nga ang presyo ko no, 200. Is 200. No. Nagi na video, klaro yun. Oh. Ipangutanan niya tong tindira.
0: Para na ko, barato rin.
3: 200.
2: Ay,
3: ha?
0: Barato rin.
3: 200, ha? Unya, daghang dito, daghang mga nag-comment. Daghang mga nag-commenta. Nga, huwag ato ko no ka sa Boracay, na ako no sa mga 80 to 100. Huwag ato ko no ka sa Palawan, 40 to 50.
0: Mm.
3: So, base silang obserbasyon, dinhi ko no sa Bohol, sa tibuok Pilipinas, diri sa Bohol ang pinakamahal og butong. Mana kung gibase ako nagbase ra ko sa mga komenta sa mga comment.
0: Ako pud ato bagon partner. Palawan.
3: Palawan.
0: Mangutana ko, katubang Palawan isla pa bagyod nga ilang giatuan?
3: Nagdaghang isla sa Palawan.
0: Balikasag. Unya ikaduha pa partner. Para nako dili angay nato ikumpara ang Bohol og sa ubang lugar, sa ubang mga tourist destination. Di gyud na nato makumpara. Bisag kung saon. So ayaw ninyo ikumpara ang presyo dito sa Boracay or sa asa ng lugar sa mga tourist destination dinhi sa probinsya sa Bohol kay Bohol ni dili ni Boracay.
2: Ayaw!
3: Karon og mangumpra ka sa punuan sa akong pagkahibalo diri sa Bohol og mangumpra ka sa punuan.
0: Binuok na.
3: Binuok naa sa 15 ngadto sa 20.
0: Oh. Lamang ganun.
3: Nasa 15 ato sa 20.
0: Ano mga kilit-kilit partner ha? Bisan asa ka, or din yung sentros tagbilaran, ayun mga namaligyag buto.
3: Murag 50, Mr. Ray. 40, 50.
0: 45 pesos na, usah. Kaya stigpalit man tanong mo, labay man ta usahay mo, palita. Kana pa ba, musaka pa ka. Pero 45 pesos, apel na. Imo pa nang ipa, sana, imo pa nang pabuslutan. Imo pa nang ipabua, kay mukaon ka. Nayuban, papanitan pa kay ang harun magaan-gaan to ilang bit-biton, ingon, appeal na sa bayad ang mga services partner. Mauna nga, kung gusto kag barato, hala sige, ikaw saka dito sa punuan.
2: Ayaw!
3: Maribik, Andrangis, Andrade, good morning mga sir. Andre Jack Diggs, sa Sibilya, are, sa Sibilya area, butong, tagsay sinta ang usa.
0: Oh, mahal. Mas mahal gani sa Sibilya.
3: Kasi mas mahal nga, 200 man to sa...
0: Dili, dili, I mean ba?
3: I mean.
0: Sa Tagbilaran.
3: Oh,
0: tagbilaran gayon ko 45 pesos rana. Kanang mga namaligya diha.
3: Wa bay kalubinan sa Sibilya? Mahalan po nila sa sinta man.
0: Basta asa man na sa Sibilya sa
3: kana siguro indap din sa Karsada, daghan mang maligyag butong. Pinakadako man kong negosyo ron dere sa toa. Kining butong daghan kayo sa mga kilid-kilid sa mga kadalanan.
0: Og ako inay kalubian, mamaligya ko butong da plus Karsada.
3: Ang pananom sa
0: ha?
3: Pananom. Para na kay manakay kalubian.
0: Dapat di po mabungat.
3: Ah, Sibilya Twin Bridge.
0: Ah.
3: Nga Torres.
0: Ah, Torres.
3: Spot na siya.
0: Torres, 60. Oh, 60, sakto. Sakto.
3: Basta Torres.
0: O niya, mao lagi partner.
3: Ah?
0: Turista ka.
3: Oh, turista.
0: Mutudlo lang ka. Kani ako ang abutong.
3: Oh.
0: O ika, kanang dili kayo baga. O sige.
3: Oh.
0: O niya, busluta na nimo.
3: Mm.
0: Ako kita na maligya. Ikaw turista.
3: Mm.
0: Mayo ka. Pila ni butong? Amo na, sa isinta. O sige. Sa isinta, asa may mo ani? Ah, eh, siyempre ako na siyang buslutan.
3: Mm.
0: Niya, human, mainom ka.
3: Mm.
0: Niya, magama pa ko ka na kutsara nga lubi.
3: Mm.
0: Niya, human, hindi ko mag-inom. Bo, ako na po na ako. Mukaon na po ka.
3: Mahalag bayad sa imong servisyo, dahil no?
0: Ay, asa may barato ron.
2: Ay,
3: ibutap ta.
0: Mahal na. Wala'y libre ron panahon na, partner. Kay lisod kayo.
3: Ibutap ta. Okay, ato ibutang ta. Ang kapital ni Adno, yahang butong, kay Dariman Konyas, Mainland, gikumpra. Ibutang na to, 30. 30 yung kapital.
0: Ah, dili ito mag-30.
3: Diog, sa punuan na kaya naaraman na sa 15 to 20 lagi.
0: O, sa punuan.
3: Ibutang tagikumpra niya, o niya, kaya gikumpra man niya tagdaghan, ibutang, no. Sige, 40. Ibutang na ito 40.
0: Oh.
3: Ibutang na ito 40 buok.
0: Oh. Napay transportasyon, gikas punuan, padong asa ka
3: na? Di gikumpra man niya, ibutang na ito, gikumpra niya, diyan na mismo sa Panglao, kaya ugwingon ka, og sa punuan ni mula gigyod, 15 to 20 ra gyud ang presyo ana.
0: Ikaw partner ni
3: sa punuan.
0: Dili ko mo to abot lang sa panglaw minlan na po nagikan nga bunga or gikumpra na siya ni abot panglaw minlan. Usa pa pud gyud dito sa isla.
3: Mao lagi. Oh, so halimbawa ako karon nangumpra ko. Oh. Nagnegosyo kog butong na malit ko sa punuan 15 kaya kung gikuha man sa punuan 15. Pag-abot na ko sa panglaw, ako'y baligyag 40. So, ganan siya na ko. Gikumpra na po na itong nagnegosyo dito sa Balikasag. Gikumpra niya 40. Pag-abot sa Balikasag, inuntag, gigastuhan niya. Gitransport niya, gitransport.
0: Nagbayad pa man na siya glibor.
3: Uy, butang palagi na to. So, karon, mitubo siya og 160. Kay 40 man ang puhunan, baligyan 200. Na 160 kada buok, nga tubo.
0: Oh, kada tubo. Pero ang pangutan na...
3: Butong na ha. Wala na kaya na siya naghago. Igura na gikarga sa sakayan. Pag-abot ito, gidisplay.
0: Gahago.
3: Wala na siya galuto.
0: Gahago. Gihapon kay... Daghan man na iyang gikumpra. So, dili yun kay siya rin. Hakot-hakot, ana. Ibutan na to. Gikumpra niya. Asa nagikan sa dapita. So, mugasto pa man na siya. Tricycle ba? Ikarga na dito. Padong sa pantalan.
3: Okay, mugasto siya.
0: Iyakot sa pantalan.
3: Ang gis, ang iyang libor, gis. Gis.
0: Napay libor nga mag-alsa. Kanya, inigabot nito, kargag pambot. Inigabot nito sa Islas Balikasag. Inigdunggos pambot. Siyempre, angang po siya rin maghakot.
3: Oh, mao lagi.
0: Musildo na po na siya.
3: Mao lagi. Apil na lagi na so, sa paghakot. Sa paghakot, apil na inta 50. Kay, imposible po siguro tag gis ang buok, ang compute mo diyan sa paghakot. 50. Ibutang po na to, kada isa, ni gasto siya gasolina, 10 pesos. Kada isa man ang compute na to, kada isa man na.
0: 10 pesos?
3: 10 pesos ang gasto sa gasolina, kada isa.
0: Sa kauras nga biyahe, dako po gasto gasolina.
3: Kada isa ha, ako mali ko na, ang atong computation, kada isa. So, kada isa kabutong, ang gasto nimo sa gasolina na pag-travel, nga dito sa Balikasag, 10 pesos.
0: Wapay labot so, sa katong gika sa punuan. Padong sa patalan.
3: Huma na. Kaya ang libor po niya is G-spot kada buok. Sinan ka G-spot so, ang 20, libor?
0: 20 tanan imong ad sa transportation o sa libor.
3: Ang 40 na himo ng 60. Pag-abot ito, display na nimo. Display. Ang imon lang buhato na na, igo lang kang mubuslot sa butong. Mitubo ka og 140. Computa ko no, makahalin ka og isa kagatos kabuok. Sa isa kaadlaw, 140 imong tubo.
0: Onya,
3: hala kompyuta pila imo ha.
0: Ayo lagi makahalin kayo sa gatos. Makahalin ra kayo sa buok.
3: Ayo. Lugi ka mga nganong isarang buok imong mahalin tungod kay sobrang mahal. Di lugi ka, ikaw ra pud naglugi sim ka galingon.
0: Di dili man lugi kay Chris ni Kita siya.
3: Ayo. Kay pagtanaw na ko sa vlogger, wa siya mi palit igo ra siya nang utana. Wa siya may palit ha?
0: Wa siya mangutanan. Wa siya mapalit kaya gimahalan siya.
3: Wa siya gimahalan. Ihalang giblag lagi.
0: Ihalang itong pagkahibaw niya mo ni presyo. Iyan ang giblag.
3: Mao lagi na niya. Kung gingon lagi ninyo lagi.
0: Aron na makaingan niyo siya o mga supporters.
3: Mao lagi na kung gingon lagi ninyo. Nga, kining buhol karon himuon na lang ng kalingawan sa mga vlogger.
0: Dawato na lang na ito. Mahal yun ang buhol. Di yun na na ikumpara sa mga lugar partner.
3: Lahi yun
0: ang
3: buhol.
0: Listen, lahi ang buhol. Lahi ang mga bulanon magmahal, partner.
3: So, lahi. Iba sa lahat.
0: Iba sa lahat.
3: Iba ka sa lahat ng aking nakilala.
0: Wala. Yan. So, aksiptahon na lang yun na ito. Dili lang nato na himo ang puhunan sa mga vlogger.
3: Nya. Ayaw! Ano may ikasulti nimo sa mga turista?
0: Paano kasulti?
3: Ako! Ade akong tambag sa mga turista o muari mong buhol.
0: Ano man?
3: Ade akong tambag ninyo.
0: Ano man? Tinood ang tambag o?
3: Tinood yun yung tambag. Di kinibinuang.
0: Ano sa may imong tambag? Be?
3: Kamong mga turista o muari mo diri sa buhol. Kani ha? Ako ni siyang tambag sa mga turista o ako po ni siyang tambag sa mga tindira.
0: Tindira?
3: Duha akong tambag. Akong tambag sa mga turista diri sa Bohol og muarimog Bohol pagdagyod mog daghang kwarta. Kay og daghan ka kwarta kanang 200 wala ra na nimo. Okay.
0: Kay daghan ka kwarta.
3: Kung gamay ra po ka kwarta nahibalo naman mo nga ang presyo sa Balikasag kana nga ang butong tag 200. Palit daan og butong diri sa
0: Minlan.
3: Minlan.
0: Paglukdog butong motog isla.
3: Dili! Ipalugit ni mo iso, di mo silupin. Bawo nun. Pag-abot ni mo dos Balikasag.
0: Dili ba kayo muparat na partner?
3: Okay, kasi muparat, diba? Pag-abot ni mo sa Balikasag. Eh, malo naman mo. Nano naman karon nga ang presyo sa butong dito sa Balikasag 200. Og mo ito magbalikasag.
0: Magbaon og butong.
3: Palit daan og ba og butong sa isinta, ibutang ta sa isinta sa mainland. Oh. Isuod og silupin, pag-abot dito sa baliksag, dito ninyo kan, ah, dito ninyo im na ang tubig, kay pag-abot dito, mura mong nag-inom na, nag, maura mang butong sa baligya dito.
0: Oh.
3: Pero so, pakito ni butong kabaligya, di among butong, oo. Oh, oh.
0: Sa isintara.
3: Oo, oh, sa isintara. Nag-inom-inom ka, og tubig sa butong, kaon-kaon ka dito.
0: Sa isintara, kinuskos.
3: Oh, teknik man na, teknik. Ah, di ba? So, why problema? Why angal? Unya. Sa mga tindira pod.
0: Oh.
3: Yeah, sa mga tindira. Mm. Para dili na ta malabian bitaw kadaot mag-viral. Mahibawaan nato ang style sa nangutana kung nag-vlog-vlog lang siya kay nag-video mana.
0: Oh.
3: Oh. So ikaw nga tindira, hotel, restaurant, unsa ba sama atong butong. So pag mag-vlog-vlog ani siya nag-video-video ug mangutan nag pelepresyo sama adto. Mm. So naala na sa imong mindset nga kini si ja i-vlog na po ni! No, i-post wala, na po ni!
0: Di, wala na na sila mag-main nga i-vlog o rosa niya. Kaya naana na sila daghan na yung mga...
3: Maulagi, eh, og ako ba, og ako nila, pag doon sa vlog, ira na mangutana, pila inyong butong, tag-20 ra, sir. Oh, di ka ron, tag-50 ra, sir. Oh. Di ka tong vlogger, masyakto. Oh. Hala, bratuha ra niya. Oh, oh, di ba?
0: Bratuha ra niya. I-delete, oh. I-delete na ito. Di ba?
3: Teknik ra na siya. Kamong mga na maligya diha, kina, kung wise ning mga vlogger, kinahanglan po mong mag-winize. Hibawan, mangunan mo nga, ah, nag-vlog-vlog ra ni. Maniin po mo ba? Maniin po mo sitwasyon para dili madaot ang dungog yun sa atong probinsya. So, siyempre, naka-vlog na siya, labi na nag-live siya, pagpangutanan niya, pila yung butong, sir? 50 ra, sir. O, di, wana.
0: Ako? Di, may, mas mahal. Mas mahal pa rin sa mainland.
3: O, di, puto ka ron, nag-viral ka ron. Barato, ragi na sa buhol.
0: Oh. So,
3: mao na'y teknik.
0: May ngon siguro, vlogger, matay, delete na ko ni, kadig yun ni kakuha o support.
3: Siyang kanong, Rosel Del Pilar, good morning mga sir, always listening. Dere sa buoy, dili na lang ko mo inom og butong, sir Roy. Magtubig na lang ko.
0: Dili, inom gyapon kay kanang butong partner.
3: Oh.
0: Ako.
3: Tambal na sa kuwan?
0: Tambal na sa kanang cleansing. Oh. Maguna.
3: Cleansing.
0: Oh, mo man nga, lami siya imnon ang butong. Di, gano'n man dayog, maghuwat sila, magtabok, mauli, deres.
3: Ayap pa mo inom.
0: O, usap pa mo inom na may daghang
3: barato. Tanaw, bitaw ko, wala may namalit siyang butong. Oh, katong video ba?
0: Bahala na sila.
3: Diyan mo'y namalit.
0: Bahala na nagway, namalit na na.
3: Iyan na ng problema.
0: Iyan na ng problema. Mahalin na. Kay, pila man nagkas, adlaw.
3: Tal, di man po kapugsun, mupalit ka.
0: Oh, wala man na ingon. Gagihan ko palitan.
3: Adyo magprisuhon ka o di ka mupalit.
0: Ayan na niya. Nga nung reklamo siya.
3: Sabisag ako, bisa pag 100 na, sakong palit. Ayahaya man.
0: Oh. Ani good just minlan kay makapalit pa man siya 45 niya
3: sa. Dino kay ang tuyo sa vlogger manggod lagi. Pag binuang ra man atong probinsya, gusto ro man gyud nila nga musikat ang probinsya sa Kamaha sa Bohol tungod sa Kamahal.
0: Oh.
3: Mo man ilang tuyo.
0: Mo na ang ilang gipangita partner kanang mga mahal nga mga baligya.
3: Oh.
0: Unsa ka partner mo suway tag display ba das aluna niya? Kanang unsa may ato i-display para mahal at
3: di, bantayan lagi ni mong, ikaw lagi nga tindira lagi, magbantay mo sa mga vlogger lagi. Magbantay mo sa mga vlogger, kay kabuangan yun yung buhol karon sa mga vlogger. Balik-balikan, gini.
0: Kanang mga namaligya ba dihan, mga freeze nga mga sipos, das aluna partner ba? Nakita dito, barog-barog, na'y vlogger, may pila may presyo ang sugpo, dagko kay sugpo ha. Nga tagpila na 400 kami siguro presyo na ato lang nog tagkuan na tag 200
3: ayo na ay mi chat to matod pa niya grabe ra jud pong mahala ng 200 oy parihara na sa ETB sa Carmen nga gipatungan og tag 500 para sa band driver pastila no unsao na lang ha. So mo na, so nagi mingon na siya, grabihar, gikuro ng mahala ng 200, parihara na sa Carmen ko no, nga gipatungan og 500, ano, ETB, mahal po di ay.
0: Hindi lagi mo sakay.
3: Ha? Hindi kayo balon naman. So, ang pasapaita, gini mga vlogger
0: na lagi barato ron. Wala na lagi barato ron panahon na partner. Wala na barato. Saan mo man na sila mo reklamo na sige nagsakang gasolina kay naanad na bitaw na sila.
3: Sa akong paminaw partner, sa akong paminaw, no? Di na gini maundang. Di na maundang ni mga vlog bitaw. Gikabuangan na maginilin na yung buhulan eh.
0: Dawato na lagi na nato, partner.
3: Na musikat dito bagayo.
0: Mauna gina na siya ay mens of kanang promosyon sa itong turismo deres buhol.
3: Ang mayo ani kita, manggipos punta. Suroy mo sa buhol. Kay ang mga bulan nun, grabe kung magmahal.
0: Magmahal.
3: Oh!
0: Diba? Diba na? Pero meron, sa to ba?
3: Masarap magmahal ang mga bulanon.
0: Pero meron, chocolatier, sige, ngon.

0: Nganong nang ulik ta? Sunod. Pampano kay 1650 ang usa ka buok. Nya ikaduha katong kalamay. Nga di na ko.
1: Pero
2: sobra ka dami.
0: Karon ang botong na po.
1: Pero partner, kagahapon na apoy nag-vlog. Sa Dawis, mura gi-delete lang na ilang gi-delete.
0: Unsa man to?
1: Nay babae, duha ka buok babae nga nag-vlog sa Dawis.
0: Oo nya, unsa may lang.
1: Nagsuroy kuno sa mga gilan sa Trinidad, abot sila sa Dawis. Gibaktas-baktas sila.
0: Ah, layo apo sila gibaktasan.
1: Di pagabot sa Dawis, mga suri-suri sila gibaktas-baktas sila. Unya karon. Nag mikaon kuno sila sa usa ka famous nga restaurant diya sa Dawis.
0: O famous man.
1: O mao gani. Nasya kuno sila partner. Ang itlog kuno partner is 30 pesos ang buok.
0: Ah, magay na kay 30. Palito na mo ng itlog. Itlog na raw partner. Pila ba?
1: Otso ra. Otso lagi ang buok.
0: O sa kanang sa usa na sa wholesale.
1: Oo.
0: Pero sa tindahan na partner, 12.
1: Katong 30. Katong 30. Okay ra kayo to para sa kuapod.
0: Okay na 30.
1: Okay, giluto naman.
0: Oh, luto na. Nya, napay asin. Nya, katong pagluto to partner, bisag kahoy. Ipalit yan yung kahoy.
1: Mga gani. So, giblang siya. Nya, katong kunong inihaw or sinugba, tag 300 ba. Ipang sultin niya tanan ang mga putahe.
0: Kung saan nga inihaw?
1: Bao, isda ba siguro? Basta ipang sultin niya. Pero, naglantaw ko sa yahang mga ipang sultin. Murag tama-tama raman kay. Siyempre, ug siya pa, famous nga restaurant god.
0: Oh, sa words na daan nga famous, mahal na nadaan.
1: Oh, so ganun, partner. Giputakti man siya kumen.
0: Amiresis,
1: gibas man siya dito, gibas man. Unya, ingon-ingon pa siya nga, ang iya kunong gikaon nga 1,000, taman ra ani? Taman ra kuno siyang tilao?
0: Ah, dakuha po siyang tilao. Dakuha po siyang tilao.
1: May ingon siya kasi, dakuha siya kuno siyang kaon. Babae, partner, babae.
0: Ari.
1: Babae, karon.
0: Mao na nga, kung dako siyang kaon, partner, iyang reducean.
1: Gibas siya karon og tinuod dito sa iyang post. Mao siguro to nga iyang gidelete kasi siya may namaot.
0: Amiresi siya.
1: Katanaw ko karon nga kung datong gi-share sa to ang one ba sa to ang GC kay ako mo datong i-play karon nawala man.
0: Mayra po.
1: So buti pa sa bot. Ang buti pa sa bot na kuwaning bisag kinsa na lang yun ang magkabuang din sa Bohol. Daghang mga vlogger karon nga naa sa lain-laing lugar ang tuyo na sa pag-ari sa Bohol magpakaroning nun ang turista pero ang tuyo na mag-vlog-vlog ra.
0: Vlog-vlog. Mangitag mga mahal karon. Aron mo inang i-vlog.
1: So mo na nga bantayan gina ninyo kamong
0: kani karong partner. Ato. Nahuman naman na ito nag-discuss pero pagkangan ba sa ato mga listeners bo, sa duha ka mga station, unsa may opinion sa ato ang nato diri sa atong programa sa tingog sa katawhan? Mahitungod ana mong isyu. Unsa may angay ka buhaton sa atong kinsa man gobyerno, public private sector or kinsa ba para ma-minimize or ma-address kaning maong problema?
1: Di. Kana siya labi na ng isyu sa butong para saan eh. Di na nimo makontroloy. Dili na mabutan sa mga empleyado sa gobyerno. Kana no mga restaurant siguro. Pwede na siya ma-istoryahan.
0: Kon mahalan mo, ayaw mo palit.
1: Mauro man yun. Mauro man yung rasunan. Dito sa akong tanaw lagi, why na malit? Kaya bisa kinsa magkotay mo palit. Oy, o kita, ordinaryo lang. Gawa siguro og pariner, pero og daghan yung kakaayog kwarta lagi. Kanang 200, wala ra na nimo.
0: Mo lagi na.
1: Wala ra na.
0: Para na sa mga dato. Para sa dagang kwarta.
1: Pero...
0: ikaw, vlogger ra ka, galisod pagkagplite, ayos ang palit.
1: Ang tuyo, manggod ni Adto, kay dili, manggod, nga mo palit siya, mabarato, magmamahal.
0: Nangita siya mahal.
1: Vlog man to, vlog man ang iyang tuyo. Tungod kay, misakay lagi sa isyo sa Bohol karon nga. Bisan asang aspito, nag-viral pag-ayo ang Bohol sa social media, kung parte bitaw kung unsa kanindot magmahal ang mga bulanon.
0: Mao lagi na, dili na ikumpara. Dili na ikumpara yun ang Bohol.
1: Hindi, kumpara.
0: Dili na ikumpara.
1: Kaiba talaga ang Bohol pag magmahal.
0: Iba talaga yung mga bulanon.
1: So,
0: mabawi, rapo na, kay inigpanaos, mayo, pista, sos, bisampag, wakay luto-luto.
1: Libre kaon mo po ng pista.
0: Ingon ana ang...
1: Adi. Ani na lang.
0: Ingon na ang hospitality sa mga bulan.
1: Ani na lang.
0: Dili na sila magreklamo-reklamo.
1: Atong encourage sa atong mga turista naman o kini atong mga vlogger, bulan sa Mayo mo are. Bulan sa Mayo.
0: Hindi mo mapas mo.
1: Wa mo'y gasto.
0: Okay.
1: Kada adlaw, suroy mo sa Bohol.
0: Wa may laing lugar sa Pilipinas siguro partner gawa sa Bohol nga kanang gikas Mayo.
1: Isa ka buwan na, kada adlaw na.
0: Sa kabuan, balhin-balhin ka siya. Charog di ka, high blood, inig.
1: Ay! Kadihan ta sila mag-vlog, no? Adi, kita'y mag-vlog sa bulan, sa Mayo, sunod. Ngamuingon sila, oh, mahal. Asay mahal ang Bohol nga, oh, ari mo.
0: Libre.
1: Libre, libre ka, oh. Lagday pa kayong Sudan, may litson pa.
0: Oh, litson pa. Mga sipos na ata. Gibutyag, ah, gibutyag, gihamyang das, lamisa. Kaon lang, why limit?
1: Sa mga vlogger ng mga bulanon diha, timanin na ninyo, bulan sa Mayo, kada adlaw po tang mag-vlog para makabalos po tang mag-viral po ng atong mga vlog na diriday sa Bohol,
0: barato,
1: libre ra. Kasi barato. Libre ra.
0: Libre yun.
1: Basta bulan sa Mayo.
0: Oh. So, ana sila,
1: bulan sa Mayo. Oh.
0: Di sila mangita.
1: Suroy sa nakalanlaing lungsod, libre. Lagmi pa kayo mga putahe.
0: Oh.
1: Libre kaon, libre inom, libre kanang mga asa pa kaana.
0: Tanan.
1: Makita na na sa ubang lugar. Ha?
0: No.
1: Oh, di ba?
0: Nanas.
1: Why nga na?
0: Wala lang. Oh. Nanas, Bol. So, muna'y dapat nila i-vlog.
1: Oh, di apag yun.
0: Oh.
1: Tingali kanabahin sa mga mahal nga presyo sa panaliton diha sa Panglaw, dugay ng problema ha. Dapat ang ILGIO ana maoy magama og ordinansa nga mga kontrol, nga makontrol ang presyo kana pong dili pod kaayo tulis sa kamahal.
0: Ako partner,
1: mga text niya, mga text niya itong basa ha.
0: Musupak ko na partner.
1: Ano musupak mo ka?
0: Kay wa man gani makahimo ang gobyerno sa pag-regulate sa presyo sa gasolina o niya i-regulate mo na presyo sa mga palitonon. Wa asa pa may ginansya sa itong mga negosyante?
1: Kalang patas ba? Patas.
0: Patas?
1: Patas.
0: Patas naman adaan.
1: Ha? Manawagan ba itong gobernador nga dapat patas. Mga negosyante
0: pricing.
1: Hatagan ninyo
0: ang
1: patas.
0: Patas.
1: Patas nga presyo ang atong mga turista.
0: Patas man na.
1: Katong 200, patas naman to sa ang paminaw.
0: Oh, sa mga kwartahan, patas na to.
1: Para sa imo na, hindi patas.
0: para sa way kwarta, dili patas, pero ayaw mong palit.
1: Ayaw
0: mong Greenland palit, may barato.
1: Basta kay ang atong gobernador, nagpabaya ha, ang atong mga leader dere, kanunay nga nanawagan, nga kamong mga negosyante, hatagi ninyog patas nga presyo ang atong mga mamalitay.
3: Kini nga sibya, usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
4: 102.3 Red Horse Beer. Lamian, suwabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Virginia.
1: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: San Miguel Piliduin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: The verdict is in. The Buhalana radio audience have once again spoken.
2: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
1: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss,
1: sa mga kabarangayan,
3: number one,
2: kalungsuran,
3: number one,
1: and in the city of Tagbilaran,
3: number one.
1: Thank you for making us number one.
4: The number one hit music station, Kiss FM.
5: Good morning, Kiss.
6: The new Kiss FM 102.3 is 8:39 in the morning. And a good morning, Kiss, on a Tuesday. Cyrus the Virus, mga kakiss, checking in. It is a beautiful Tuesday. Happy Tuesday sa tanang mga kakiss na ito, nga naka-tune in diha, and sa itong mga drivers diha. Laban lang ta, itong mga drivers diha. Ang saka, itong gasolina, nasan. Yes, grabe. Galinya kagabi, kapatubil po ta kay... para lang ma-full tank, eh, dugay-dugay po, mahurot ng gasolina na ito, libot-libot lang, tas tagbilaran. Yes, mga kakiss na ito diha, naka-tune in karong mga orasa, good morning diha sa Paso Nanga Restaurant, to Lisa, to Irene, Nang Saling, Nung Pepe, and to Atan, and sa tanang mga friends and staff na ito diha sa Paso Nanga Restaurant. Diha sa Payag and Sayas, may papaminaw diha sa ato mga friends niya. And diha sa Alex and Ruby Dote, Ruby's Puto Bugas. Yes, Ruby's Puto Bugas diha sa CPG North Avenue sa Purok 5 ni siya mga kakis sa Ubuhan, Tagbilaran City. Good morning sa ato mga kakis na to diha, to Sir Alex and to Ma'am Ruby Dote of Ruby's Puto Bugas. Salamat kayo. And also good morning sa itong mga kakiss niya, si Bro John Paul Tinampay. And sa tanan taga Soul String Band. Ato mga kakiss po niya sa Maribuhok, sa Coco and the Children Band. Salamat. And also good morning to Ma'am Genoveva Arangoso and to Ate Timmy Arangoso diya sa Poblasyon Maribuhok. Ato mga kakiss na ito niya nga always naka-tune in sa Kiss FM. And happy birthday to Mayor Doc Yol Lopez of Loon, Bohol. Yes, happy birthday from Annie Bandala. Salamat kayo. And to Bro Joseph Bandala, salamat kayo sa pagpaminaw. And ato mga kakiss diya nga naka-tune in sa Kiss FM. Good morning to Sibyo is Casinas. Salamat kay shout out ko diri sa Rinlis. Bro, dugay-dugay na juga wa chat-chat ba. Good morning dia bro. And sa tanang mga taga Rinlis Appliance Plaza and si Denmark Sale and Des Milane Gerson ni Ivan. Good morning sa tanang-tanang dia ni coming from Bro Sebio. Escasinas. Salamat kayo. Sa tanang mga taga Rinlis Appliance Plaza. Good morning, yung tanan. May pagpaminaw. And ato mga kakiss po niya sa Kalape, Butika ng Bayan. Sa tanang mga brands nila, sa HNU Brands, sa Galliaris Brands, sa Mansasa Brands, dirisad sa City Square Brands, o atbang sa dirisad Galliaris Memorial Medical Center. Ang ilang mga brands nila tanan sa Kalape, Butika ng Bayan. Yes, and also ni Sir Floro Rinca sa tanang mga taga-Tesda office. Good morning and dihapon sa Barangay Buol to Kagawad Sabel Rinca and to Consul Plongplong Rinca. May papaminaw sa mga Rinca family and sa tanang-tanang mga friends na to diha. And good morning sa tanang mga kakis na to, si Byronie Tandok and to Engineer Ondoy Bacamante sa Bacamante family diha sa Barangay Buol. And to Kapitan Joel Ibao of Barangay Buol sa tanang mga barangay officials, SK officials na ito diha, may papaminaw sad. And good morning ato mga pinalagang kakiss na ito diha sa W69 Sports Apparel, diha sa Unitop and Unicity, sa Novo Jeans. May papaminaw po sa ato mga kakiss diha sa Manga, yes, sa Manga Fishport, Manga Public Market. And sa Boss Balbacoa, eh, may papaminaw saan. Ito mga kakis diya sa Boss Balbacoa and diri sa Balo Store sa Manga, to Bro Kagawad, Marlon Delusa, at to Maymay. And to Ate Grace, Trompeta, Labi, and to Mitchy Grace, Maninantan, may papaminaw sa ato mga pinalagang listeners diha. Nga nakatune in karong mga orasa. Ayong pagpamahaw dahil sa karoon mga karoon pa nakapamahaw ang uban kay dugay ng mata di sa akin ay ng laag kagabi. Good morning sa tanan-tanan mga kakis na to niya. Here's something from Black Eyed Peas, sa requested song. Going out to Jed Obedo, Obedo Boarding House sa May Dampas. And sa tanan mga taga FCB Foundation, may papaminaw niyo tanan diha. Good morning. Tomorrow, Mama. Kiss FM, good morning. Kiss 844 in the morning.

0: Good morning, Kiss.
1: The new Kiss FM 102.3. Hi to Bro Raymond Moscatils diya sa Panglao and sa tanang mga taga BNF Pro Sounds, Cruz and DJs. To Moscatil Datoy and to Gian and sa tanang-tanang mga ka-Kiss na ito diya. Ang nakatune in sa Kiss FM sa BNF Pro Sounds sa Barangay Tangnan, Panglao. Yes, good morning. Yung tanan, may pagpabinaw. And to a great day ito mga ka-Kiss diya to ati Charo Ardon Pablo and to Dodong Pablo dahil nga naminaw karon diha. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM to ati Charo Ardon Pablo, to Dodong Pablo and also to Tata and to Jarang nga naminaw sad karon diha. Good morning yun tanan may pagpaminaw sa tanang mga kakis na diha sa Charo's Chicharon sa Barangay Mansa sa Tagbiran City. And ato mga kakis dahil po nga naminaw sa Kiss FM. Good morning sa tanang mga kakis na diya to Bro Raymond Olalo diya sa Balilihan. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM sa tanang mga kakis na to. And also good morning sa ato mga pinalagang listeners sad. Naminaw sa Kiss FM. Yes, good morning sa ato mga drivers. Naminaw karo mga orasa. Salamat niyo tanan diya sa pag-tune in sa Kiss FM sa tanang mga nabiyahe karon. And ato mga ka-Kiss diay diha sa Lindaville Phase 1 and Phase 2. And diha sa may San Isidro, Tagbilaran City. Salamat kaniyon tanan diha ato mga ka-Kiss. And diha sa may Heldas Chicharon to Bro Jaime Enting, to Bro Jaime Del Pilar. Salamat kayo sa pagpaminaw sa tanan and siyang wife diha sa Heldas Chicharon sa Barangay Buoy. Tagbilaran City. 8:49 in the morning. It's a good morning Kiss on a Tuesday. Only here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Okay, ang atuang health tips karon bahin aning gi-text sa tuang pasyente nga nagpasalamat kay sa daghan siyang nakatunan sa tuang health tips, health information, especially bahin siyang gibati adenomyosis. No, mauni siya sa matres sa mga babae nga kondisyon o atuang tunan kini unsang mga natural nga mga lifestyle changes ang atuang dapat himuon. Unsa man ning adenomyosis mga pinanga? Bantayan na nato ni sa mga babae tungod kay sa Pilipinas daghan kay mga babae nag-suffer sa hilom lang due to stigma or lack of awareness. So ganing stigma Dok Bruce, may tag stigma gani kanang bitaw kanila nasabtan. But pa

0: ilahang gi ilang ay normal na ay nga yun na regla kadungog na kana Doc Bruce, di ba no? Ah, normal na sa mga gipang regla. Especially sa mga babae nga wagi ko baluan ni labi na sa mga bukid-bukid nga limited kayong access sa gynecologic services. Unsa man ning adenomyosis, possible pod sa mga surgeries sama sa mga gipang CS na. Now, sa mga hormonal imbalance to ana may sugutan ha tungod kay ang mga symptoms usab ni ini kini natay mga adenomyosis is heavy gyud ang ilang bleeding. Marabantayan ang sa mga babae nga amoy nga ay normal na sa mga ibang regla niya. Heavy kay ilang bleeding unya gisabayan og sakit kay ilahang mga puson. Ni sakit ang ilang batang unya stiff no sakit pero ilahang mga batiis nila basa kana nga pagregla unya naa kaniya na labi na sabayan pud siya og kining bloating magbotod imong tiyan da murag daghaghangin imong tiyan unya sakit gyud panahon nga reglahon kahastang sakita gyud unya atong usbon kining batang nimo hasang bugata nga murag sakit pud kaayo. So more mga symptoms dahil nga na kay adenomyosis mga bit. So sa may mga natural nga mga and lifestyle treatments nato niini, labi na kung naamuan ni mga babae. Mana di mga babae sa puton kayo no, kisa magiging sa puton nga sakit po ng gibati. Pero bisag isa sakit itong gibati, di na ito himuon nga basihan nga maguba ang imuhang moral responsibility na kay responsibilidad usab sa imuhang relasyon, sa imuhang kauban sa balay, kauban sa imuhang trabaho. No, dahil nag-away ani, di ko kasabutan ni Bayhana, kay nadigibati di ay sa iyahang pusoon. Sa ito pa, markahan ninyo mga pinangga, mga babae, no, labi na sa mga 30 pataas, si Quinta markahe, unsang adlawa, mogid regla, kay 1 week before nga magregla mo, dapat less sugar na kayo. Ibig sabihin, wala na soft drinks, wala kape, walay kanang kape nga kanang mga highly caffeinated ba no? Okay man atong kape atong ginarecommend din hi. Kanang mga highly caffeinated jud mupataas na siya sa ato ang sugar tungod sa caffeine. Daghamang gumaingon nga Dok, wa man ko nagatimpla og sugar pag mga piko. So mga ang akong question is unsay imong klase nga kape? Pag sulti nila nga kani nga klase nga kape ma highly caffeinated nga kape. Ang imong atay pug-o na siya, i-stimulate na si muhang sa caffeine. Nga mo paggawas og daghang sugar ang imuhang system. So mauna nga kung highly, usana mga black tea, energy drink, soft drinks, taas mo nag-caffeine. Mauna nga, pag naana mo ana, paingunin niya, wala nag-inom-inom ana, pinanggaon niya. Ay nasigkao mga tamis, mga candy. Ayaw na, more fruits na ka. Labi na kaning mga dahon-dahon, nindot ka ikaong kagdahon-dahon kada adlaw. So sa mga naghubag ng mga matres, ang EXL Makabuhay Plus makatabang pagpanormal sa lining sa ato sa inyong mga matres. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nag-contain siya og detoxifying formula effect sa ato ang mga atay. Mo-fight usab sa infection og mo-regulate sa hormones. Makatabang usab ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga joint pain, fatigue, menstrual irregularities. Naamoy mga pasyente, naamoy kauban sa balay nga tagduha, tulo ka bulan, ay haparigglahon. Painuman na nag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga kada bulan siya riglahon. Makatabang gyud ang EXL Makabuhay alang sa mga babae nga naay mga adenomyosis og sa mga naay general reproductive concerns. Bisita mo sa Doc Braywala Center, available pres mga butika mga pinagaha. Naputay discount sa Doc Braywala Center sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

0: tuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Ah, oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usang kablang sa share. O lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilihiyo. Isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamitin ng mga medical nga pribilihiyo sa kalainlain nga ex-medical center sa tibo Pilipinas.
0: Ah, oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa mag-share, Mari.
0: Ado awalang ang Investor Relations Officer sa ACE, Mari.
1: Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
0: Ah, sige, Mari, ha? Sige. Dagdag salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa ACE Medical Center Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan-asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
6: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift, maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay tagadlaw ko magkape, gi-recommend sa ako ang higala ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis ug lamiin nun bisag unsa nga oras sa akong shift. Mao sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
5: Yan ang kwentong ka Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
7: Di aray mong card, sir.
8: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
9: Pinoy Co-op sa PHCCI.
8: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
9: Kano sa kakakuha sa imo?
8: Atong last month, imo?
9: Ay dungan-dungan tingali ta.
8: Matay okay man kayo ning Pinoy Co-op ATM sa PHCCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglan magdala ka cash.
9: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Co-op ATM sa PHCCI. Pwede kang makawithdraw, pwede gamit og bayad, so okay yun kayo.
8: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
10: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Co-op ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mobayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
11: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Ngunang ako dahing gipatumar akong amahan. O sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayaw pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tana.
12: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangkamo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.

0: The new KISS FM 102.3, it's 32 minutes after 9 o'clock in the morning, and this time check is brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.
1: KISS FM, your most wanted song is next. Stay tuned.
0: Hello, ka-KISS. Panguta na lang. Unsa man ang pirmi ninyong dala sa inyong bag? Ako gawa sa headset, notes, ug uban pang mga gamit sa radyo. Naagid ko'y usa ka butang nga dili mawala sa akong bag. Niuzep Z Plus Forte with Zinc. Nganuman, kay daghan akong nakatunan tungod sa sip-on. Sa una, pasagdan ra nako. Kung nagsugod pa lang ang sip-on, abi nako, okay ra. Pero paglabay sa usa o duha ka adlaw, grabe na. Sige na og tulo akong ilong. Sunod-sunod ang bahing. Ug usahay pagani. Paos nako samtang nagra-radyo. Kung makasinati og simptoma sa sip-on, mag-NeoZep Z Plus with Zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sip-on virus sa lawas o pwede kang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sip-on nga virus. Maong kinahanglan dayon pakgangon. Maong sa unang sinyali sa sip-on, mag-NeoZep Z Plus with Zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa simptoma sa sip-on. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ranimo nga musamot o mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang senyales sa sip-on, mag-NeoZep Z Plus Forte with Zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus Zinc is the generic name of NeoZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya o mubata si mama o papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
4: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Sangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay! Oh,

0: in mga pinanga. Mo-hold siya or mo-gunit siya o daghang tubig sa imuhang dugo. Dili niya iihi kayo. So ang mahitabo, ang imuhang dugo, mas mudaghan ang tubig, mupa-increase na siya, mupataas na siya sa imuhang blood pressure. Mailhan nato pinanga nga sobrag asin ang imuhang nakaon nga parat. Kung humani mo kaon, uhaw kay ka nga mangita kag soft drinks, ayaw soft drinks pangitaa. Kung nibati kag uhaw, tubig lang, then pangita og mga prutas like papaya, pipino, o bang mga tubigon nga prutas para nga ang asin, ang sobrang asin, iihira. Or usap pa ka niya og limonsito, inom ba kag limonsito, kana makatabang po na pagtangtang sa mga excess nga mga asin sa tuang lawas.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo.

limpyo ang imuhang lawas, ang autophagy mo turn off. Putpasabot, pag mo manglimpyo nun ta ang imo mga cells nimo, pero tungod kay parat kay imong gipanihapon, gikaon na ng hapon, parat kaayo, gikaon kag hotdog, gikaon kag burger, gikaon kag noodles, dili makalimpyo ang imong cells. Ang imong kidney cells, dili makalimpyo. Mga nephrons. Mauna nga, pag naay noodles, ayaw ka og noodles sa gabi eh. Kung makakaon man garing, panagsa lang, butangig ka munggay pag yun. O baka ha, pag humani mo kaon sa noodles, inom og kalamansi, at least upat ka kalamansi. Hantod sa, depende unsa kadako. Inom pugag mga supplement, nga ito ang gina-recommend din hi. So aside sa food, nga ito ang gina-consider, ginabantayan, importante po ang movement. Importante nga kada humagkaon, maglakaw-lakaw, manilhig, manghugas, or unsabay imuhang physical movement. 15 minutes, ay hapaka pwede mo lingkod. Ayaw po og tulog, nga busog pa, palabiang tulog ka oras, ay hapaka pwede matulog. Nga always, before matulog, mag-inom mga supplements nga itong ginarecommend din hi para malayo ta sa mga atake-atake. Ang healthy weight, i-consider po nato. Kung overweight pa gani, kung mahimo, ayaw sa kaog rice sa gabi, ayaw kaog mga sudan sa gabi. Even gulay sa gabi, ayaw kaon pinanga. More fruits ka sa gabi, more fasting ka sa gabi, kung tanaw ni mo nga overweight pagyud ta. Kung nakay maintenance nga mohapdo si muhang kutukuto sa gabi nga ginainom, pwede ka ginagmay lang ang pagkaon nimo. Pwede gani, lugaw-lugaw lang ka pinanga, then parisa nimo isa ka prutas or any nga pagkaon nga humok tunawon dali ra tunawon pinanga. Dili bugat sa tiyan. I-practice lang nga mag-fast

0: Matag Adlaw. Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Kasamang makabuhay, EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw!
3: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanaino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban

0: ang mga gikinahanglan nato nga information relevant ba, reliable ba, appropriate ba sa ato ang sitwasyon. Dili importante o dili kinahanglan makabalutas tanang impormasyon. Ang importante unsa nga mga impormasyon nga relevant sa imuha, reliable sa imuha, og appropriate sa imuhang sitwasyon. Og usa sa mga needs nato, timan-an nato, is ang insaktong kahibalo, insaktong disiplina, i-apply nato ang prevention. Di nato hulaton nga atakihon ta, mo-complicate ang sakit nga high blood pressure or hypertension, tungod kay gasto kayo magkasakit. Ang importante karon nga mo-build up ta og foundation habits. Ang James chapter 1 verse 22 nagsulti, "But be ye doers of the word and not hearers only." Ang kahibalo nga musulod sa unahuna, impormasyon ka na siya. Pero ang kahibalo, kung gi-apply na to sa insakto, mahimo siyang kaalam sa atong pagkinabuhi, paglihok, matag-adlaw. Mga pinangga, usa sa mga makapadasig nga dapat hinumduman na to para mausab ang atong mga purpose, atong proteksyonan atong kahimsog sa panglawas para magpabilintang mapuslan sa itong pamilya, makatabang ta kanunay sa itong pamilya, makaservisyo sa uban, o makafulfill sa buhat sa Ginoo nga gisalig sa atua. Dili enough nga gusto lang ta makabalo unsang hypertension, high blood pressure. Kinahanglan nagi pagkausab sa purpose. Definite purpose ang imuhang knowledge kahibalo. Wala ta dinhi pinangga, igo lang nagtuon-tuon lang ta dinhi. Kining kahibalo na to, ibutang na to, bisag ingnon na to, specialized knowledge, naa ni siya'y definite purpose. Wala ta mag-exercise, wala ta maglingkod-lingkod humagkaon. Di tungod kay nai nagstorya na to, nga dili maayo maglingkod-lingkod nga busog. Dili tungod kay nai nagsulti na to, kung dili natay rason nga mo exercise. Dili tungod kay gihimo na to, ni tungod kay naay nagsulti na to, nga ayaw kay daghag asin. Kundili nasabta nato nganong ginahimo nako ni. Kung ang imong why, kung ang atong ngano mahimong ligon, ang pagdisiplina, ang healthy discipline, mahimong sayon na lang isustain. Pero kung ang ato ang kahibalo, igo lang kay nainagsulti nato, unya wala nato makonvert, matranslate, pagpaligon sa ato ang rason, sa ato ang ngano. Aw, gamay lang pisa-pisag birthday mga panglibre. Wala nakadayon pinangga. Tama dili. Ang Proverbs chapter 4 verse 7 nagsulti padayon. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. Ang pinakalabaw sa tanan ang kaalam. Mauna nga pagbaton og kaalam. Hinumduman nato nga ang kahibalo naghatag natog informasyon. Pero ang kaalam nagtabang nato sa paggamit og kahibalo sa insakto. Ang wisdom pinangga pangayoon ba nasa Ginoo. Ang wisdom pod mugawas na siya tungod sa ato ang pag-apply, pag-practice sa atong nahibaloan nga mga impormasyon. The goal is to become wiser in the choices we make every day. And when knowledge is guided by wisdom and purpose, it can change the direction of your life. This is Doc Bri Palangi, magaingon, ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan, og mag-aayo sa tanan nato mga balatian, dalay ko ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
3: Usa ka makabuhay day. Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang

0: Excel Maka Buhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hi, Ad, it's Elma Kumar.
3: Mga kabuhay de, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Valeleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hi, Ad, it's Elma
5: Kumar. Ayaw galimot, ang EXL Makabuhay Products ay inyo na mapalit dari sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.

The new Kiss FM 102.3, Black Eyed Peas, Boom Boom Pow, 11:27 on the dot. Oras natin yan, and that's our Philippine Standard Time. Ito, update ko muna kayo, ha? Update ko muna kayo. Update ko muna kayo. Bahin sa lagay ng ating panahon. Ay, buti pa sila may kalagayan. Ang uban, nun siya mukha. Istoryahe! Eto, pakinggan nyo, tirik na tirik ang haring adlaw, ha? Pero yung trout, metrout, yung buntot, buntot ng low pressure area affecting the eastern sections of Visayas. Oh, ayan ha. Buti pa yung ano eh, yung LPA may buntot eh. Siya buntot ng buntot, oo, di ba? Lagi! Eto, pakinggan nyo to. Ha? Oh, Eastern Visayas, Caraga Region, Bohol, and Davao Oriental. Eh, magiging cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Sa kahapon, grabe ang ulan sa Amoa sa eastern part of Bohol. Oo, may kasama pa raw dalugdog, no? Pagkilat o dalugdog. Ano, nahadlokan ko mga bata sa school. Buti na lang, maayo yung teacher nila. No? Pag umangkod po na ako, take care of her students, no? Oo, grabe ko no talaga ang bunok. Actually, pagka Saturday pa yan, to Sunday meron, tapos yung paggigil ako, gadla ako, no? Monday doon, nag-uulan na. Antod gahapon sa hapon, no? Wala lang update si Mrs. Karon kung nababay ulan sa eastern part. But one good thing, meron na tayong pag-ulan-ulan, no? Oo. Kaya lang, yun nga, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms through LPA. Ha? Oh, the drought of LPA. Possible flash floods or landslide due to moderate to at times heavy rains. Yan ang na-experience nila. So, ampeng, ganiha. Sa AM, no? Sa sister station natin na DYRD, pinanghidiskutan nila yung tubig, magdalaking tubig, no? Kaya grabe na yung extreme heat na nararamdaman natin. Imagine nyo, ha, October pa magkakaroon ng peak para sa El Nino talaga. So, ampeng kanunay! One way of saying, ingat! Kakis! Aha, yan ang ating weather update for today. Alas 11:29 ng oras!

The new Kiss FM 102.3 Bohol. Alas 11.33 na ang oras natin. Andam na ba ang tanan? Andam na ba mga mommies? Uy, may klase ngayon ha. Siyempre, ako nga eh, nagchat-chat kami ngayon ng commander-in-chief ko. Sabi ko, dapat masustansya. May sabaw, ano? Para to keep them going and going and going. Labi na sa hamon ng kanilang pag-eskwela, especially mga bata, no? Pag nonsense, should I say nonsense? Kasi yung, alam niyo, masasarap naman talaga lahat ng ulam eh. Pero dapat maging wise talaga ang mga commander-in-chief. Nasa mga nanay talaga ang pagdadala niyan. Alam niyo, pwedeng, di ba, mamura ng galang sa pag-aaral ng mga bata, especially if kulang ang nutrisyon na nakukuha nila sa pagkain. Kaya mga mommies, share ko lang yung information na to, ha. Ako, I always make it to the point na talagang alam ng commander-in-chief ko kung ano yung ipapakain sa mga bata, especially pag muli na sila during lunchtime. Oo, kasi para to keep them going talaga. Hindi yung bisag unsa na lang ipakaon ninyo. No, you have to be careful about the foods na siniserve nyo sa kanila. Kasi sabi nga nila na pag masustansya at kumpleto yung pagkain na binibigay mo sa mga anak mo, eh talaga naman magiging maliksi, maligaya at maligalig sila sa pag-iiskwela. Yung maligalig na sinasabi ko, hindi yung mga ano ha, natural naman yung mga makukulit. Pero nai-enjoy nila, di ba? Hindi sila lousy, hindi sila medyo tinatamad-tamad, di ba? Yun naman ang pinaka-dapat, di ba? Sir Charles de Calay, kaya masarap yung mga ulam na ito ni Sir Charles. Uy, salamat de, ano? Tatlong klase ng ulam binigay ni Sir Charles kahapon. Ma'am Sandy, Ma'am Sexy Sandy, Sir Pogs, siyempre kay Annabelle, Ai, Junelle, and Ma'am Sandy ay karaniwang tao. Ayan, oh, sarap. Oo, akalain mo yung ulam na binigay sa akin, nadali ko pa sa hapunan yung isa, oh, di ba? Tuwan-tuwa si Boom. Ang oras na rin, alas 11:35 na!

0: Virginia.
1: Kuy, nabugat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido!
2: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Tiguang nako. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina! Duwa sami sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
12: Uy! Buhat ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan! Oops! Teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ML Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join.

0: mag-transact. Gamit ang eligible MUL-YR services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: DTX 500!
2: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Mapalit sa mga butika.

The new Kiss FM 102.3 on air at 11:45, 15 before mag-12 from midday. Oy! Ay, nakakagulo na naman sila, nakakagulo na naman sila. Mm. Alam niyo, ang ganda ng tanong ni ano eh, no? Ni, ano bang tawag kay Cheese? Nakalimutan ko na naman. Ang ganda ng tanong niya eh, no? Bawal po bang magkaroon ng negosyo ang presidente at vice-presidente? Hindi, hindi nakasagot, no? Alayo ng sagot eh. Pero sa lakto na pagka-istorya, wala ko nung mandato nila na bawal magnegosyo ang isang presidente at vice-presidente. Hala. Eto pa, dumagdag na naman ang presyo ng gasolina. Alam nyo, hindi na talaga ideal maglaag-laag karong mga panahuna. Eh, pwede na lang kung meron kayong ikalaag. Oo. Eh, katulad kong isang uri ng mababang manggagawa, oh, ha? Lagi tinood, hoy! Isa lamang akong uri ng mababang manggagawa, eh, parang hindi na ideal talaga maglaroy-laroy, no? Oo, no? Kung sa unang palaon, siguro okay, no? And barato pa ang gasolina. Nung nasa mga 30 pa, o kaya 40, madala-dala pa, eh. Pero ngayon, ako, imaginein mo. Hi. Kaliwat kana na ang mga kwanron, ha? Kaliwat kana na ang mga welga. Ay, nako. Ano ba talaga nangyayari na sa kalibutan? Laban lang! Kung kaya pang lumaban, laban ang patas! Alas 11:47, oras natin. May pagpaliudto sa talamang naniudto. Sa wala pang pagpaliudto, sama na ako. Tabla, duha na ta! Diba? Oh, problema na naman yan. Problema na naman. Sa talang mga karinder yan na nagsaserve na ng kanilang mga malamiang sudan. May pagpaminaw, especially diyan sa may Del's Eatery. Diyan sa may J.A. Clarin. Kay Madam. And kay Kumukulaw. Yeah, sa lahat ng mga friends nato diyan sa may Del's Eatery. And syempre, idol ko dentista, Doc Titus Dave Galipusan ng Galipusan Dental Clinic. Doki, my idol! Boss Owen, diyan sa may TNH Gas and Appliance Center. Ha? Nakikinig sa atin yan. Madam Rosa Verna, AutoZone and AZ Med. Hello! AutoZone and AZ Med. Oy, paring Romel.

pinaw diya sa may merkado sa may mangga. Labi na katong mamaligya chicharon dira. Na mo pilit gud sa imong langala. Sarap eh. Sarap kaya. Sa diba mag 12 gigot. Una tayo!

0: bata.
1: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
3: Kiss Classic Hit.
4: Kiss FM.

0: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
1: Sa una, magujuday maligo lang kong buwan nun, kapoy kiksigig kabo, usahay mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
0: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower na.
2: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

Pastor alang sa himsog ug luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.

0: Blue Ocean Food Park, located at Graham Avenue, Tagbilaran City, near Bohol Tropics.
1: TJX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na TJX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TJX 500.
1: TJX 500. Mopalis sa mga butika.
3: Uy pare, nindota gyud sa imong balay oy? Ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
4: Uy mare, adto ra na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
3: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
4: Sila ang kasaligan sa paghimo og pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa para sa balay og negosyo.
3: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
4: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
3: Sige pare, mo adto gid ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
4: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long-lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Imagine coming home to a community where your family can grow, your dreams can take shape, and your future has a place to call home. For Boholanos looking for a home they can truly call their own, AmiraLand continues to bring quality residential communities closer to you. Whether it's your first home, a home for your growing family, or a smart property investment, AmiraLand has a place for you. And now, making your dream home even more within reach. Limited time promo. Get your ready for occupancy home with an all-in down payment starting at only 10,000 pesos. No reservation fee. Yes, you heard it right. No reservation fee. For inquiries, visit us at AmiraLand Sales Office at the ground floor, JLU Center Block, Dampas, Tagbilaran City. Move closer to the home you've always dreamed of without the long wait.
8: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
9: Therapy with care is the best.
8: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
10: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
8: Quality of care is our top priority.
10: Go

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And let's proceed to our texter segment. Patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan na. At sa mga gusto pang humabol, tumawag or mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter Makabuhay Day, Doc Glenn. May right. Rheumatism po ako. Laging sumasakit ang mga joints ko. Ano po ba ang mabisang gamot para po dito? Janeline from Midsayap City. You know what? Ang rheumatism or rheumatoid arthritis ay isang uri po ng kondisyon na kung saan nagkakaroon po ng inflammation sa mga joints. Ibig sabihin, nagkakasugat at namamaga po ang lining po ng joints. Dahil po ito sa autoimmune reaction po ng katawan. Kapag hindi po naagapan at nagdudulot ng matinding pananakit, stiffness, o minsan, pagbabago po ng mobility ng mga kamay, puhod, at iba pang mga joints. Para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, malaking tulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang dagdag suporta sa inyong immune system at overall wellness. Ang EXL Makabuhay Capsule kasi ay may powerful combination ng mga natural anti-inflammatory at immune boosting ingredients gaya po na turmeric, ginger at malunggay. Ang turmeric naman ay may curcumin na scientifically proven na nakakatulong na bawasan po ang inflammation at oxidative stress ng mga factors na nagpapalala mismo ng joints. Ang ginger naman ay may analgesic properties kaya nakakapag-relax po ito ng stiff joints, nakakatulong sa pain management, samantalang ang malunggay naman ay mayaman po sa antioxidant na sumusuporta sa immune system at overall cellular health. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day, depende po sa tindi ng sintomas ha. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee, isang sachet kada araw dahil ito ay may ginger, turmeric at malunggay rin. Bukod sa anti-inflammatory effect nito, nakakatulong rin ito na palakasin ang ating katawan, circulation at joint mobility. Kaya mas komportable po kayong makagalaw sa pang-araw-araw. Mainam po itong gawin po daily routine ang pag-inom nito para mas holistic na suporta sa inyong kalusugan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May pneumonia po ako. Nahihirapan po akong huminga. Ano pong dapat kong gagawin? Romeo from Puerto Princesa City. Napaka-importante, mahalaga matutukan po ang pneumonia dahil ito ay isang uri po ng infection sa baga na nagdudulot po ng hirap na paghinga at maaaring maging komplikado kung hindi maagapan. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, pwede natin suportahan ang immune system at tulungan ang katawan na labanan ang infection. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may lagundi, sambong, oregano na may mga herbs na kilalang-kilala as antibacterial at antiviral properties. Ang lagundi ay clinically recognized na makakatulong sa respiratory condition, nakakapagluwang ng daanan ng hangin at nagpapababa po ng pamamaga. Ang sambong ay may diuretic effect na nakakatulong po sa detoxification na nagbabawas po ng fluid retention sa baga. Ang oregano naman ay may mga natural antibiotic compounds na tumutulong na labanan ang bacteria at viruses. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day kasama po ang EXL Makabuhay Black Coffee, because ang EXL Makabuhay Black Coffee kasi may ginseng, agaricus mushroom at spirulina na nagbo-boost po ng immune system. Pinapalakas nito ang resistensya ng ating katawan laban po sa infection. Mainam pong uminom po ng isang tasa sa umaga at isa naman po sa hapon para dagdag suporta sa healing process. Bukod dito, siguraduhin tamang pagpapahinga, tamang hydration at balancing dieta upang mas mabilis po ang recovery. Patuloy

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hi. Baling malasa, oy.
6: Unsa ka, Brad?
5: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
6: Unsa man imong ATM card?
5: Banknet.
6: Ano problem sa PHCI withdraw?
5: Usay PHCI, nga banknet man ning akong card.
6: Abinay mo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
5: Mao ba?
6: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
5: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
6: Unsa nya?
5: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
6: Gamintin kag numero?
5: Sa goy numero? Mintin good? Maintenance ba sa akong high blood?
6: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
7: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa akong mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mga nakugdagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Tatna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
14: Rexidol Forte!
15: Di ka trabaho, hasol kaayong mabugahat.
14: Rexidol!

0: Virginia.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
4: Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
5: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mga nakong dagang!
8: Uy, what ako?
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.

kastre. Nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, gaim extra naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan yun? Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba o? Oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na,

0: Alang ang dinalian paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa atong kalawasan, ay kalimot sa paghaplan sa produkto sa iyang selmang kabuhay ang all-in-one skincare oil.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong Musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta o sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo!
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hits.
3: Kiss FM.

0: dilaw na musa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

The new Kiss FM 102.3. Give it a check. You get 32 minutes after 3 o'clock in the afternoon. It's another requested song back there. Hinder with Lips of an Angel. Hey, what's going on, Kiss? Where you at? Siguro ang ubahan nagsuroy-suroy. Ang ubahan alang sa balay. You know what? Karong mga panahon na ang poor air quality diri sa atong lugar. Pansin ninyo nga kumutan ako kas layo kanang mga

And then, para dili sa ta, syempre, poor air quality na gani, tapos ato bagyong dungagan, so avoid smoking. Avoid smoking or magsunog og mga sagbot diha sa gawas. Kaya kini siya, makadugang ni siya sa kuhan sa poor air quality. It's 34 after 3 o'clock in the afternoon. More of your favorite hits right here on KISS FM.

0: DTX 500.
1: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Nakayo sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal. Sa pisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Pagpagpagaling ng Pilipinas.
3: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.

0: forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
2: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
1: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
3: DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga kapakit. Na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
6: Tiguang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinakasin.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only.
1: Na akong kiman.
2: Mao lagi mare, uy. Dili na ganahan mi eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Marie. Pero asa man tao mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
1: Ay, Marie, ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo. Welcome to Blue Ocean Food Park.
5: Come on, over.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Isip standard bearer sa Abante Bohol. Akong ipakita ninyo ang atong roadmap of governance o development agenda. Nakaplastada na ang atong padulngan sa umabot. Education. Palapdan o improve nato ang existing scholarship programs. Programa nga mo develop sa potential sa mga batan-on. Hatagan nato o importansya ang arts, culture o heritage sa atong probinsya o mga indigenous people nga ania sa Bohol. Daghang salamat sa kumakaitsunang bulanon.
2: Immerse yourself in the breathtaking landscapes from the iconic chocolate hills to rolling terrains of the northeast to the vibrant coral reefs filled with life. Explore the rich geological history where limestone formations whisper tales of the

day? I mean, how was your day, no, mga higala? Kumusta man yung adlaw, no, mga higala? By the way, we are live in official page Tingog sa Kabataan Unan, and we are also live at KISS 102.3 FM Bohol. If you have song request, mga shout out mga higala, pwede ginakaayo, no? Again, how was your day? Kindly comment in our live of kumusta inyong adlaw. Unsa man yung gibati karong adlaw mga higala. By the way, welcome again to Tingog sa Kabataan Unan, your voice, the voice of the youth. Ug mga higala, mag-uban ta sulod sa usa ka oras sa atong hisgutan ng mga programa kalihukan sa provincial government of Bohol. Of course, led by Governor Aris Aumentado, inubanan sa itong mga partners, stakeholders, event organizing partners, mga nagkalain-lain nga offices and departments of the capital, mga higala. Kaya atong paghisgutan ng mga inisyatiba, mga programa nga nagpalig-on sa atong mga kabatan-unan in terms of sports development, education development, and youth development diri sa atong probinsya. Ang lalawigan sa Bohol, the first and only UNESCO Global Geopark in the Philippines.

lakit na mga responders, mga teachers kung unsa angay buhaton if mahitabo manggaling ang dili angay mahitabo no na our schools no. And of course, DILG Ball Provincial Director John John Mende commended the proposal and recommended its referral to the Special Action Committee for the development of a contingency plan, mga higala. By the way, the meeting also covered updates atong peace and order, anti-insurgency measures, and anti-drug abuse initiatives, including continued efforts in monitoring advocacy, health promotion, and capacity building. In all fairness, with Governor Aris Omentado ni Joyn Sad ato ang Vice Governor Nick Besas no ato ang mga hepe sa mga nalain-lain nagkalain-lain nga ahensya no nga lakip sa maong council, grabe si Gov Aris and Vice Gov very tutok sa no, especially sa safety sa atong mga bata no, ila gyud ning gitutukan mga higala, nagmando gyud sila sa atong mga nagkalain-lain nga ahensya nga tutukan gyud siya mauna nga naagit ta gihimo gi-feature nga 4-piece crisis management framework presented by General Arthur Evangelista para matutukan gyud no, kay this is not a usual issue no, kay murag grabe murag nag-uulsad ta no, isip ma ang mga teachers sa no, of course kami nga nasa government nagmag-uulsad ta nga sa mga panghitabo mga higala. Kani nga inisyatiba tanan no aligns with the capital strategic governance roadmap towards a stronger governance and service delivery while supporting the vision of safe, resilient, and inclusive communities across the Bohol Island Geopark, the first no and only geopark in the Philippines. 5:48 in the afternoon, and before we dive into more kwentuhan, let's vibe muna to our next banger. Here's Panaginip by Nicole, amping, relaxed, and feel it only here on the new KZFM.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpesting yun ako, ah. Magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ang lakab layo-layo. Kaya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Agi ko maayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cath lab.
1: Mahayon ay ma. Mahayon ka ay na maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
1: Aba o pa ma? Mahayon ko ingon ana. Dangko kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready. The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
1: The Millionaire Mindset.
0: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and New Kiss FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
2: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
5: Okay, ang atuang health tips karon bahin aning gitext sa tuang pasyente nga nagpasalamat kay sa daghan siyang nakatunan sa tuang health tips, health information, especially bahin siyang gibati adenomyosis. No, mauni siya sa matres sa mga babae nga kondisyon o atuang tunan kini unsang mga natural nga mga lifestyle changes ang atuang dapat himuon. Unsa man ning adenomyosis mga pinanga? Bantayan na nato ni sa mga babae tungod kay sa Pilipinas daghan kay mga babae nag-suffer sa hilom lang due to stigma or lack of awareness. Unsa kay ning stigma, Dr. Bruce? May tag stigma gani kana bitaw kanila nasabtan. But pasabot nga ingnon lang ka nga murag arte ra kay ka si mong gibati. Pero wa sila kabalo day unsay ning gibati haning mga problema sa mga kababayenan, especially when they have a adenomyosis nga kondisyon. Sagad na misdiagnose by anisya. According sa facts nga ilahang giila nga ay normal na nga anay yun na regla kadungog na kana Doc Bruce, di ba no? Normal na sa mga gipang regla. Especially sa mga babae nga wag yung kabaluan ni labi na sa mga bukid-bukid nga limited kayong access sa gynecologic services. Unsa man ning adenomyosis, possible po sa mga surgeries sama sa mga gipang CS na. Now, sa mga hormonal imbalance, ito ang maisgutan ha. Tungod kay ang mga simptomas usab ni ini, kininatay mga adenomyosis, is heavy gyud ang ilang bleeding. Marabantayan ang sa mga babae nga, may ngura, ay normal na sa mga gipang regla niya. Heavy kay ilang bleeding, unya gisabayan, o sakit kay ilahang mga puson. Ni sakit ang ilang batang. Unya stiff, no? Sakit po ilahang mga batiis nila. Basta ka na nga pagregla, unya naaka niya na. Labi na sabayan po siya o kining bloating. Magbutod imong dyan, murag daghaghangin imong dyan. Unya sakit giyod panahon nga reglahon kahastang sakita giyod. Unya atong usbon, kining batang nimo, hastang bugata nga murag sakit po kayo. So, mao ni mga simptomas dahil nga na kay adenomyosis mga bitch. So, sa may mga natural nga mga and lifestyle treatments nato ni ini, labi na kung naamuan ni mga babae. Mao na din mga babae, sa puton kayo, no? Kisa magiging sa puton nga sakit po kayo ng gibati. Pero, bisag isa sakit o itong gibati, di nato himuon nga basihan nga maguba ang imuhang moral responsibility na kay responsibility usab sa imuhang relasyon, sa imuhang kauban sa balay, kauban sa imuhang trabaho. No, dahil nag-away ani, di kasabot ani bayhana, kay nadigibati di ay siyahang puson. Sa ito pa, markahan ninyo mga pinangga, mga babae, no, labi na sa mga 30 pataas, si Quinta markahe, unsang adlawa, mag-regla, kay 1 week before nga magregla mo, dapat less sugar na kayo. Ibig sabihin, wala na soft drinks, wala kape, walay kanang kape nga kanang mga highly caffeinated ba no? Okay man na atong kape, atong ginarecommend din hi. Kanang mga highly caffeinated jud, mupataas na siya sa atuang sugar tungod sa caffeine. Daghamang gumingon nga, Dok, wa man ko nagatimpla og sugar pag mga piko. So mga ang akong question is, unsa imong klase nga kape? Pag sulti nila nga, kani nga klase nga kape, ma highly caffeinated nga kape. Ang imong atay, pug-o na siya, i-stimulate na si muhang sa caffeine. Nga mo paggawas og daghang sugar ang imuhang system. So mao na nga kung highly, usana mga black tea, energy drinks, soft drinks, taas mo nag-caffeine. Mao na nga, pag nana mo ana, paingunay niya, wala nag-inom-inom ana, pinanggaon niya. Ay na si kao, mga tamis, mga candy. Ayaw na, more fruits na ka. Labi na ka mga dahon-dahon, nindot ka ikaong kagdahon-dahon kada adlaw. So sa mga naghubag ng mga matres, ang EXL Makabuhay Plus, makatabang pagpanormal sa lining sa ato sa inyong mga matres. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nag-contain ni siya og detoxifying formula effect sa ato ang mga atay. Mo-fight usab sa infection og mo-regulate sa hormones. Makatabang usab ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga joint pain, fatigue, menstrual irregularities. Namoy mga pasyente, namoy kauban sa balay nga tagduha, tulo ka bulan, ay haparilahon. Painuman na nag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga kada bulan siya riglahon. Makatabang gyud ang EXL Makabuhay alang sa mga babae nga naay mga adenomyosis og sa mga naay general reproductive concerns. Bisita mo sa Dr. Bray Wellness Center, available pres mga butika mga pinagaha. Naputay discount sa Dr. Bray Wellness Center sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Igong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Uy pare, nindota yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
8: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
7: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
8: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, ug daghan pa para sa balay o negosyo.
7: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo-install og glass windows para sa akong commercial building.
8: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at Bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa't ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
7: Sige pare, muadto gid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
8: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long-lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
9: Reactivate! Let's move!
10: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
11: Therapy with care is the best.
10: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
12: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
10: Quality of care is our top priority.
11: Go wellness, go reactivate.
13: escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit, the Italian cafe bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
14: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
15: Vitamin D complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Jackpot!

0: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And let's proceed to our texter segment. Patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot ng mga katanungan, ha? At sa mga gusto pang humabol, tumawag or mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter Makabuhay Day, Doc Glenn. May rheumatism po ako. Laging sumasakit ang mga joints ko. Ano po ba ang mabisang gamot para po dito? Jeneline from Midsayap City. You know what? Ang rheumatism or rheumatoid arthritis ay isang uri po ng kondisyon na kung saan nagkakaroon po ng inflammation sa mga joints. Ibig sabihin, nagkakasugat at namamaga po ang lining po ng joints. Dahil po ito sa autoimmune reaction po ng katawan. Kapag hindi po naagapan at nagdudulot ng matinding pananakit, stiffness, o minsan, pagbabago po ng mobility ng mga kamay, tuhod, at iba pang mga joints. Para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, malaking tulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang dagdag suporta sa inyong immune system at overall wellness. Ang EXL Makabuhay Capsule kasi ay may powerful combination ng mga natural anti-inflammatory at immune boosting ingredients gaya po na turmeric, ginger at malunggay. Ang turmeric naman ay may curcumin na scientifically proven na nakakatulong na bawasan po ang inflammation at oxidative stress ng mga factors na nagpapalala mismo ng joints. Ang ginger naman ay may analgesic properties kaya nakakapag-relax po ito ng stiff joints, nakakatulong sa pain management, samantalang ang malunggay naman ay mayaman po sa antioxidant na sumusuporta sa immune system at overall cellular health. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day, depende po sa tindi ng sintomas, ha. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee, isang sachet kada araw, dahil ito ay may ginger, turmeric at malunggay rin. Bukod sa anti-inflammatory effect nito, nakakatulong rin ito na palakasin ang ating katawan, circulation at joint mobility, kaya mas komportable po kayong makagalaw sa pang-araw-araw. Mainam po itong gawin po daily routine ang pag-inom nito para mas holistic na suporta sa inyong kalusugan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May pneumonia po ako. Nahihirapan po akong huminga. Ano pong dapat kong gagawin? Romeo from Puerto Princesa City. Napaka-importante, mahalagang matutukan po ang pneumonia dahil ito ay isang uri po ng infection sa baga na nagdudulot po ng hirap na paghinga at maaaring maging komplikado kung hindi maagapan. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, pwede natin suportahan ang immune system at tulungan ang katawan na labanan ang infection. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may lagundi, sambong, oregano na may mga herbs na kilalang-kilala as antibacterial at antiviral properties. Ang lagundi ay clinically recognized na makakatulong sa respiratory condition, nakakapagluwang ng daanan ng hangin at nagpapababa po ng pamamaga. Ang sambong ay may diuretic effect na nakakatulong po sa detoxification na nagbabawas po ng fluid retention sa baga. Ang oregano naman ay may mga natural antibiotic compounds na tumutulong na labanan ang bacteria at viruses. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day kasama po ang EXL Makabuhay Black Coffee because ang EXL Makabuhay Black Coffee kasi may ginseng, garicus mushroom at spirulina na nagbo-boost po ng immune system. Pinapalakas nito ang resistensya ng ating katawan laban po sa infection. Mainam pong uminom po ng isang tasa sa umaga at isa naman po sa hapon para dagdag suporta sa healing process. Bukod dito, siguraduhin tamang pagpapahinga, tamang hydration at balancing dieta upang mas mabilis po ang recovery. Patuloy po nating alagaan ang ating kalusugan, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay natin. Tandaan po natin, ang malusog na katawan at positibong pananaw sa buhay ay susi sa mas magaan at mas masayang buhay. Kaya po magtiwala tayo sa pumay kapal at patuloy magtakda ng mga positibong hakbang para sa ating kalusugan. Mahalaga po kayo sa ating komunidad at lagi po kaming nandito upang kayo po'y gabayan, lalong-lalo na sa inyong wellness journey. This is Dr. Glenn Sanico again. Hanggang sa muli, stay healthy, stay positive, and stay blessed. And always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy pare, nindot agyud sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
6: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
5: JNW Glass and Aluminum Supply, unsa man nilang mga serbisyo?
6: Sila ang kasaligan sa paghimo og pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay o negosyo.
5: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo-install og glass windows para sa akong commercial building.
6: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at Bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa't ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
5: Sige pare, muadto gid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
6: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
7: The best of Filipino cuisine at Calvito Subahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience.

0: Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant. It's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756-850-10566 or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito's Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part? Our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Anli Rice and Pork Barbecue Lomo with Anli Rice. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan. Calvito's Sugbahan.
3: Lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy pare, nindutag yun sa imong balay oy? Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
6: Uy mare, adturo na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
5: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
6: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
5: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
6: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ka sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at Bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
5: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
6: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow, mas maayo pa?
8: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw mo lihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
12: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
13: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
13: Pag Enervon Z Plus na!
4: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moadora ba ko sa PHCCI?
16: Mag-unsa man ka dito pa.
15: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa po ning galit man nagtukar ning akong arthritis, oy. Bata, pamanta ko.
16: Ay, wala na'y problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
15: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
16: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
15: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
16: Bi, ambi na imong phone.
15: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
16: O sige, good. Paminawan ni.
17: Mga kaabag, anong taka-avail ng PHCCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglang Android atong phone. Uni, adto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O kulata ang imong time password kon OTP. Kung lalaan ang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya, pahibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung naakaani nga ATM. Maura!
16: Nya, kuha ni mo pa.
15: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
16: Maulagi. Listo kayo basta loan.
18: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun. Uba!

diha ka makabuhay. Welcome na usab sa atong tulumanon sud sa 1 hour. Da sud sa 1 hour, di ba? Magkuyog tagbakaton sa daga mga butang, syempre, and manambag tataod-taod lamang sa atong istorya ng atong i-feature sa atong tulumanon. Manambag ta sa tambagi ko, Lady Batod.

0: very welcome.
1: Wa ka makasabot.
0: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak. Nga bunga sa paglugos mo, kang mama!
2: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Ablis sa ba mga bintana o pultahan? Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
0: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kung muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo! Padayon siya nagkukun ako. Una kasiguro kung may mga kauban sa siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikop ko nila. Oh, sa kinan. Iyang kauban lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
1: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Wangi maka-explain na ng gugmaha ko no kay no words man daw can express how much he loves her. He loves her? He loves her not. Ganon. Pero din sa tong tuluman noon, kamakabuhay, sure gyud, ma-explain na to. Ginatawag na to, unexplainable. Nga satisfaction sa mga information. Nga itong idalit sud sa ka oras di para nimo kamakabuhay nga makatuon ka sa matagbutang nga nai connect sa health sa atong panlawas labaw sa tanan sa atong mga produkto nga di ko kay katabang sa atong adlaw nga pagkinabuhi nang bonggang bongga sa atong tulumanon imong tulumanon
1: Tambaki ko Lady Bato Tambaki ko, Lady Baton.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan, labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
5: EXL Makabuhay Plus
4: Makabuhay
0: Hello, hello, hello, hello! So, Makabuhay, welcome again sa to ang tulumanon. Pagkasawa na to, sunsaw sa kaoras. Sino to, nakadili ka matagbaw diha. Kanagayon, you always ask for more mag-soft drinks. Pero ipadapli ng soft drinks, sino kayo sa atong lawas? Baka ayo pa ng love life sa nga masakitan ka kaysa mag soft drinks ka. Makabuhay day ka makabuhay yun sa manang oras ni mo di akaroon samtang imong gihimong background ang tambagi ko Lady Batod aba naman sa gihapon and always and forever kahimso gihapon ug kabaskog sa panglawas kana mo yatong kanunay iampo sa labawng makagagahom ako di ay si Lady Batod. Again, magkuyog tasod sa saka oras uban sa tong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod nas umaabot pang mga panahon. Syempre daghang gyapon ta kisgutanan kabayen sa panglawas katulad ng sinabi ko kanina. Ug ingon man sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Well, well, well, laing adlaw na usap ka makabuhay ang ato panagkuyugan o sa kaoras lang sa atong tulumanon. Today, ni Ana, ang sumpay sa revelation sa atong sender nga si Mayani, ang ikaupat nga yugto kung chapter 4 sa iyang revelation. Are you ready? You are so ready indeed. So, sa pabi ato langanan, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko Lady Batod Tambaki ko Lady Batod

Lady Battle, pinilit ko pong huwag ma-stress sa sarili nilang banta laban sa akin. Ang pinanghahawakan ko noon ay ang aking ama, na kahit tila ayaw niya sa akin, pero hindi niya pa rin ako matiis, kahit pasakit lamang ako ng ulo sa kanya, dahil bigla nga ang aking pagsulpot sa buhay niya. Hanggang sa nangyari nga ang aking inaasahan doon, Lady Battle, natanggap ko na ang unang sustento at allowance mula sa aking

0: Congratulations, Day! Mayani!
1: Dagang salamat, Noy Nognog.
2: Happy kayo na si Mayani, Noy.
0: Nakita ko, bitaw. Og deserve ni mo ning tanan, Mayani, kay anak ka man sab ni Sir Drigo. Maikog man gani ko ni mo.
1: Nga naman ikog ka man ako, Noy.
0: Kay di ka man gustong tawgon og ma'am. Di ba nga gusto nga magpatahod og ma'am. Nga kung buto naon-naon, agawon ko na baya sab ikaw.
1: Noy, ayaw na guna ako na, ah. Gamayng butang rana. Gawas pa, mas ganahan ko kung tawgon ko sa kungan nga Mayani. Oo, inakain ang magmamam, uy. Problema ko gihapon ko. Og dili mahitabong mausab ko tungod sa kwarta sa kong amahan.
2: Ingon gyud na ni ana si Mayani, Noy. Dili man siya hilas, bugod.
0: Maila man bitaw. Maldita kay magkamaong usukol pero reasonable.
1: Correct ka dyan, Noy Nognog. Perting correct ka.

Lady Batod, nakakatuwa naman dahil sa bahay ng aking ama, merong mga katulong na malapit ako sa puso nila. Di bali na kung sariling kadugo ko po ay malayo ang damdamin sa akin. Ang mahalaga, Lady Batod, ay may naniniwala sa akin bilang isang mabuting tao.

0: Nakuratan ka sa daghang kwarta nga gihok-hok mo sa akong anak unsa.
1: Lo, sir.
0: Abusada kang dako, himao ka ba ini? Human mo madawat ang sustento og allowance karong buwana, gilibot mo dayon ang tibuok syudad. Nagwaldas ka, namalit kag bisan unsa. Tungod sa imong kaignorante o kaoportunista, wa ka na maghuna-huna nga wa pamunita ni Drigo sa kalsada ang mga kwarta. Iyang hinaguan, gipatuluan sa sigot. Pero ikaw, yano lang may gasto sa tanan?
1: Ngano? Kinahalan pa ba na ang ipananghid ko ninyo kung unsaon sa paggastos ang kwartang gihatag diri nako?
0: Ang
1: kwartang gihatag na diri nako, ako nga. Ako na ang tag-iya. Unya, ipaibaw ko pa ba ninyo kung unsaon ko sa pagwaldas ang tanan? Ayaw ka balaka. Gipamalit ko sa mga mahinundanong butang ang kwarta. Ang importante, dili ko drug addict.
0: Unsa? Wa ko makauyon sa pagtubag-tubag mo kang papa. Wa ko mahimuot sa gibuhat mo mayani. Sa sunod, minor-minori ang imong kabaldita. Sa sunod, pagbaton og kaikog. Mauaw ka man lang sa pagtubag. Ug unta makamao kang mopaubos ug muduko na lang.
1: Bisan giinsulto nako.
0: Bisan pa kung gipakauawang ka. Kainiya ka sa among poder. Ikaw ang mag-adjust diri namo. Dili kami diha nimo. Busa utang buot. Know your place. Sayra ang imong lugar sa among kinabuhi. Kay dili ko mo misugot kung anhi ka tipon og puyo sabay mo take over kana dayon sa paghawd-hawd dinhi nga mura bag ikay nagpabarog ining baya o gibakaon mo lang kami sa imong kwarta. Kay dili ka na tinuod o dili ka na mao ang istorya.
1: Pasaylo ako pa. Pero ayaw ka balakan. Klarohon ko lang sab. Wa ko malipay nga ikaw ang ako na himong amahan. Wala ang sab ko'y nahimo. Unsaon, huwag mo ko makapili o ginikanan. Labaw sa tanan. Kung nakahimo pa lang na ikaw sa pagbabag, gibabagan ko unta ikaw sa paglugos mo kang mama, dili unta ko mahimong bunga sa kaloog.
0: Mayani.
1: Mao kini ang presyo nga bayaran mo sa imong gibuhat. Ako ang konsekwensya sa kaloog nga gibuhat mo sa akong inahan.
0: Wa ko sa lugosa. Dili ka na tinuod nga istorya.
1: Giangkon mo ang iyang lawas na supak sa iyang kabubuton? Unsa may tawag, anak?
0: Mayani.
1: Dako kag utang. Ayaw kalimot. Kining demands ko ni mo kuwang kini aron mabangon mo ang kadungganan sa akong inahan o kabayran mo ang pag-abandonar mo nako sod sa daghang katuigan. Iso kay ngatong bida, ngatong sender. Uy, musukol, mutubag yun. Good night time. No? Well, okay man na, no? Pero depende sa itong kaatubang. Unya, depende po sa itong isulti. Kaya dili sa tanang higayon, ang atong freedom of speech, ato nalang gamiton. Kaya usahay, magikuhiko sabta, magpanuko sabta, no? Again, depende sa itong kaatubang. Nagigya po tayo ihatag nga, bisan jutay na lang nga consideration. Anyway, siya man na, di man akita, laban lang. Kamakabuhay o nagikadahog na pa lamang sa chapter 4 sa revelasyon ni Mayani ang atang nabati. Mamalik dahin taon niya human sa pipila ka mga painomdom kay napay sumpay. Napay ikatulog katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 4 sa iyang kaagi. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pack premyo sa EXL.
4: Pinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Rosalie Alparo, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang ako nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining ako nga kamot. Bukog panit init. Mahikapan ko ng ako nga tinait tungod sa kanipi. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akon mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay. 3 times a day, 2 capsules. Tubong o himsog ng akong nalawas, makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako.
5: Magabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Labang!
7: Sama na sa gibuhat ka makabuhay ni Rosalie Alfaro. Siyempre, di ba, 3 times a day niyang gitumarang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipihang dietary supplement, kana kay naman siya gipamati sa lawas. Kanang dili na siya yung nanaka-healthy ba? Pero may salig siya sa atong kapsula. Pagihimo niyang iyahang partner everyday o iyang food supplement o inanay sabgami, okay na ang iyang paminsar sa iyang lawas. Diba? Kaya tungod makabuhay nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Dagan kay mga ingredients gigiusaan na everyday ginako ng balik-balikot sa pag-istorya. Oo. Kinalamutuo ka, kana tungod kay kamatuoran lamang ang akong gisulti, nga daghang kay ingredients nga giusa lamang ang atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ug usa na diha sa mga ingredients nga makakuha tag bonggang-bonggang benepisyo, alang sa atong lawas mo ang neem. Na yung mga benepisyo na nga makaayo-kaayo sa atong lawas, ug dili lang kana, makaayo pagyud sa atong skin. O di ba? Naglaom ka ba nga makaayo sa skin ang neem? Oy, halos ang tanan ka makabuhay. Doon ay mga minor skin issues. Na yung mga diferensya ba, mga flaws? Kaya na yung mga gipamati sa skin. Kusap na kong skin. Oy, mura gagaspang. Skin ako nagabutoy-butoy. Skin ako kay uga. May naana ba? So, sa napulo ka bukang mga tao siguro, na ay siyam diha. Nga na ay minor skin issues. Ganon. Kanon, kung imong hugasan or magbanlaw ka, maligo baron, mag half bath baron ka sa imong kalawasan, gamit ang neem, aba mas mamahimong hinlo ang imong skin and radiant. Karon, kung imuhang i-rub sa imuhang lawas ang paste sa neem before ka maligo, ka makabuhay, tapos pasagdan nimo nga muuga usa diha sometimes sa imuhang skin, kunya una nimo banlawan sa tubig, syempre, aba, mu-act na as a good antibacterial cleanser sa imong skin ang neem. And alternatively, pwede na imong nga ihumul diha ang imong hang lawas, tiil baron, or kamot baron, kauban ang pipila ka mga dahon sa neem sa tubig overnight. Oo. O nya pagkahuman mo na imugamiton sa pagkaligo ugma sa pagkabuntag. Ganon. So nindot ka igmahatag nga kaayuhan ang neem nga tawag niya ng dahon sa atong skin. Diba? Makapaklear. O nya mawagtang ang pagkauga. Matanggal ang mga dead skin. Gawas ana ang dahon sa neem ka makabuhay labaw sa tanan maka-generate na og heat sa atoang body. Kana nga generation sa heat makasuportar na para ma-generate pod ang intense nga forms sa energy sa kinatibukan sa atong sistema. Doon yung mga nagkadaiya nga mga kalidad ka makabuhay nga predominant na sa atong lawas og duha diha Arshita and Oshna. Mao na ang mga traditional nga terms. Ang pinakaduol nga word or pulong kamakabuhay para sa word nga shita in English kay cold or bugnaw. Ug kana dili gyud eksakto kung mao gina ipasabot. Kung ang imong sistema manggod mo move towards shita, ang mucus level sa imong body mo taas usab. Ang sobrang nga mucus pub sa imong sistema makalink na mo connect bali sa nagkadaiya nga mga conditions gikan sa common cold, sa sinusitis, ngadto na sa uban pang mga issues. Pero ang neem nga dahon ka makabuhay dako kay ikatabang sa tong panlawas para kita mamahimong healthy og batukan ang pipila or ang daghan nga mga balatian. Ang neem mismo makuha nato sa ato ang kapsula kay ang neem usa sa daghan or 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus capsule. Muto marketa ni ana kung wa kita ibalatian o okay, kira gihapon once or twice a day buntag o gabi. Isip pa ito ang food supplement. Kung naan natin mga balatian, mas nagandaganon na ito atong dosage. O niyang tatiod, antabayanan kung pila ang angay ni mong tumaron, matag-adlaw kung ikaw doon ay balatian or kung ikaw okay pa o healthy pa ang panglawas. Hinumdumi ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip itong partner everyday sa ato ang pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Na makabuhay, wag yung hassle kung inom kita sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dili sama sa uban pang mga kaping imuhang naandan nga imnon nga mo reklamo kay ka everyday kada kumani mag-inom. Kay manghawi lagi imong bukton tungod sa imong acid kay acidic ning alika. Nya na padyo kay acid reflux. Magpalpitate ng uban, makulbaan kay feeling nila murag uy murag kog ba stroke, minana ba? Pero dili good ma stroke, pero magpalpitate good kay bawo ka nga di good bagay nimo o dili haom sa imuhang sistema kay naa kay gipamati sa lawas dili kayo na naka-healthy ang kape. Kunya kanong kape imong naandan kay kay sugar mga 3-in-1 uban pa 4-5-in-1 ana. Nya wala pa gyud kay makuha nga benepisyo nga kaayuhan para sa imong lawas. Dili makaayo sa imuhang mga pipila or daghan nga mga balatian. Para mas kompleto ang tanan ka makabuhay. Na satisfy na nimo ang imong craving sa pag-inom og kape every day kay coffee is life ang imong peg. And syempre at the same time, ayuhon ka sa mga nagkadaiyan ni mga balatian, tabangan ka para mahupay, mugaan imong paminsar o dili mo tukar ang imong mga gipamati diha. Mag-switch ka na sa pag-inom sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa ato ng giniingon nga 17 nga giusa lamang nga mga ingredients sa so bonggang-bonggang atong benepisyo nga makuha ana. Dili talugi sa ato pagpalit ana ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay usa diha sa mga ingredients nga dako kay ikahatag nga kaayuhan sa atong lawas mao ang malunggay or moringa. Naangi calcium and phosphorus ang malunggay leaves sa makabuhay. Maunay makamintinar sa atuang ka-healthy o kaligon sa atong mga kabukugan. Unya, anti-inflammatory pagyod ang malunggay. O ang moringa extract, pwede gihapon ang makahatag o kaayuhan sa bisan unsa nga mga kondisyones. Sama sa arthritis, niya makatabang po na sa pag kaning ayo o namang ganidiferensya o nag-crack man ron o na-damage ang imuhang bukog. ang moringa pagyod, napakita nga nindot kayo ang side effect. Actually, di mag-side effect ang atong matawag ana sa mga epekto nga ikahatag kay kaayuhan man nga atong ma-avail. So instead nga side effects, na-epekto nga makaayo sa atong lawas ang moringa or malunggay leaves. Ug matod pa sa pagpanuki-duki or research ka makabuhay, ang pagkaon mismo sa dahon nga malunggay or kanang batanon o kanang linghod nga liso, safe pud na. Unya ang dahon ana, ang extract ana made from powder and water, makatabang po na sa itong panglawas o safe gihapon, walay delikado. Kaya kung delikado pa, dili na ma-appeal. Isip 17 or isa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang sama nako, inom na! Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
2: Lady Bato.
1: Ug karon sa sumpay sa ikatulo nga tapusan nga tipakakamakabuhay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani sa chapter 4 pa lamang. Abdi karon na dayon dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: dahil wala akong planong insultuhin ang aking ama noon. Pinakaiingatan kong huwag makapagsalita ng kabastusan at makasasakit sa kanya noon. Pero kinailangang maibulalas ko ang lahat ng yon dahil siyang nararapat. Nais kong malaman nilang lahat na hindi porket anak ako sa pagkakasala at sa dati nilang kasambahay ay yuyurakan na lamang nila ang pagkatao ko katulad ng ginawa nila sa aking ina.
1: Nakita ko si Abon, ang imong maguwang bayot. May kaistorya sa cellphone dito sa kilid sa swimming pool, Mayani. Ingon sa may gisugo siya.
0: Banjo.
1: Mag-amping kita. Labi ka na, Mayani.
0: Ha?
1: Tingalig sama sa mga drama sa radyo o sa pelikula ba? Basta dili mauyunan ang bida, buhato ng tanan sa mga kontrabida, maabog lang ang bida. Bisa na pagbugna o krimen, mahanaw lang sa ilang daan ang bida.
0: Nagduda kang may gisugo si Abon? Aron ipapatay ko?

Unsa ba ka nagipanultimo, Mayani? Posibilidad, abon. Are you crazy? Isimbali ko ni mo ka ng pangunahan. Kung tinuod ang isulti ko, ingon ka na ni anak kalisperado? Buang ka ba nga kaugalingon mong igsuon imong ipapatay kay dili mo madawat nga midominar ko dinhi? Shut up! Dili ko ingon ni ana, ha? O gwa ko'y planong mansahan ang ako mga kamot sa imong dugo, baga kagnaw! Siguruhan lang nga wakay daot ang plano batok nako. Kamo sa imong apuhan. Kaya sa higayon nga husto ko, dili gihapon kamo magmalipayon. Nasultihan ko na si mama bahin ining akong katahap o ang uban ko pang relatives kang mama nga side. So in kaso may doot ang mahitabo na ako, kamo sa imong apuhan ang suspect abon. Oh, Mayani!

Inilibato, natatakot rin ho ako kahit na papaano noon, kahit pasabing halusinasyon ko lamang ang lahat. Pero malaking posibilidad din kasi yun, kung kaya't nag-iingat ako at naghahanda rin ho ako. Defensive pa nga ako, Lady Bato, dahil sa tuwing kaharap ko silang lahat, lagi kong inuulit ang maaring mangyari. Kaya po naman, Lady Bato, ang aking ama mismo na rin ang nagbabala sa lahat sa bahay na huwag umanong gumawa ng kasamaan laban sa akin, dahil siya ang makakaaway nilang lahat.

0: kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mo na bati ang kinitibok ang chapter 4 sa relasyon ni Mayani. Again, wapami ended to, napay dagang sumpay. Sayang kaagi, pero mamalik din taon niya, no? Human sa pipila ka mga painomdam sa masatong naandan kay mag-stalk pata. Atong isgutan o glakbitan na atong nabati ang kinitibok ang chapter 4 sa kasaysayan ni Mayani. Okay? Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
3: Kasinati ang buhay ug tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
4: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig bahua. Bilakabulan na ako ng lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa watip. Nag-inom ko ang EXL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
5: Makabuhay!
6: Excellent health, excellent life sa EXL Blabang!
1: Dagang salamat, Lunila Marquez. Ayun, diba, nakaguol kaayo ng kananakay balatian, especially sa imuhang dughan, ikaw nga babae, diha, kanang breast cancer, murag uso kaayo ba, no? Maningon uso, pero kanang murag daga ng mga ihap sa mga kababayanan nga may experience, anak, kanang naiuban niya mga batan, no, pa 20s pa, 30s pa, kasagara na sa 40s na manginana, no? Unya, mo ingon rabadayon nga kanang, dili magpakemo. Murag na okay na. Nya moingon na dayon cancer free na daw. Kunya pakasurod yung mga panahon or katuigan mo balik. Murag og nahitabo ni katong singer nga sikat kaayo si Olivia Newton-John. Naman siya breast cancer. Tapos na i-treatment kag ipahitabo. Na okay na siya. Pero paglabay sa pipila ka tuig mibalik og mao'y nakapatay kang Olivia Newton-John. So dili kinahanglan nga kung unsa may imong bation nga uncomfortable sa imong kaugalingon ka makabuhay. Nga imo dayon pasagdan kay murag okay ra madadara, digil ini ana. Kinahanglan nga imo hagyong matagag focus sa imong kaugalingon. And syempre, kung naa kay gibati karon all the more nga kinahanglan mo inom ka sa atoang EXL Makabuhay Plus capsule, isipin mo ang dietary supplement. Kung naa kay maintenance nga tambal, ay lang pug biyahe. I-partner na lang. Diba? Anyway, dili ka magmahay sa atong EXL Makabuhay Plus capsule ka makabuhay ka na itong udgay. Daghang mga ingredients. Ug ang matag-usa ka ingredients na mga daghan ka ay mga benepisyo nga ikahatag sa atong panlawas. Ug usa na diha sa mga ingredients mao ang guyabano. Diba? Na ay health benefits. Ang guyabano. Ang tibuok o ang usa ka buo nga guyabano ka makabuhay na anay 83%. Nga fiber nga gikinahanglan sa imuhang lawas. Diba? Nga girekomenda nga imuhang ikonsumo sa tibuok adlaw. Kanong murag allowance ba of fiber? Nga vital nutrient na para sa digestive health. May nagpadangat din sa iyang text, miingon nga, sige kuno siya og kiningkabag. Kanang sige kabutdan sa iyang tiyan. Kanang constipated siya kanunay ba? Maunay rason actually, kanang constipation nga dili ka regular magpupo. Unya dili ba maayo nang dili ka regular magpupo. Kay good luck sa gid sa colon cancer. Mga ana. So para ma-okay ang ato ang digestive system, ang ato mga panunaw ka makabuhay, kinahala nga gyud ay fiber. Og usa sa source sa fiber mao ang guyabano, di ba? Unya anti-carcinogenic pod dunay ingon ana nga matang sa epekto ang guyabano sa atong lawas. While ang kasagaran ng mga research limitado lang sa test tube studies sa makabuhay, ang guyabano mahimong beneficial food, beneficial para matabangan tanga batukan or kung wa pa diha malikayan ang bisan usa nga matang sa cancer. Usa ka pagtuon ang gipahitabo unya mi pagawas ilang nadiskubrihan nga ang guyabano extract maka-reduce, makapakunhod, makapaubos ba sa size sa breast cancer tumors. Unya, ang guyabano, makapatay sa cancer cells. Dili mo katag, dili mo dagan, dili mo lamay. Ang ikaduha sa nga pagtuon, na-diskubrihan po nila na ang extract sa guyabano, makahunong sa pag-form sa cells nga leukemia. O diba na ko kay kag ma-avail nga kaayuhan sa pagkonsumo ni mo guyabano. Ug ang guyabano usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Muinom kita niya na everyday isip atong partner sa pagkinabuhi sa makabuhay isip ato ang dietary supplement.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-baligan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
6: May buhay! Sa makabuhay!
1: Dagang salamat. Ako lang usbon sa pagsulti ka makabuhay. Nga wala kay angay ng una-unaon, wala kay angay ng kabalakan, wala kay aning kahadlukan. Dili alarming. Kung ikaw mo switch ka na, gikan sa imong naandan nga kape na ginainom ni mo everyday, nga makapasugmat sa bisan unsang mga balatian nga naanin mo diha. Saka ang imong reflux, imong acid. Motokar imong asik kay acidic ang dako magpalpitate ka kanang kasagaran nga kanang mo inom kag kape kay mga tao nga daghan kay ihap ana nila nga magpalpitate imo inom og kape nya kay badlungon man kay mag kape mang gyud kay di makumpleto ang adlaw di ka kape kay uban ya kalima sa sakado mo kape alaw ay coffee is life na gyud na bahalag bawal kuno basta kay mo kape gyud. Kaya magantos man kaana ka makabuhay nga daw na satisfy ni imong craving sa pag-inom og kape pero daghan makagmutukar sa mga kaugalingon. Uncomfortable man kaina di ka ka-concentrate sa mga gimbuhaton. Mag-switch ka na, balhin na, og mag-inom na ta sa EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 pa kabuok ingredients. Og ang matag-usa ka mga ingredients na ay kaayuhan nga mahatag sa tumpang lawas. Usa na riha ang psyllium husk o ang ginatawag natong espagula. Ganon. Makaayo na kung ikaw diha nagkalib, sorry sa mga nangaon, naka-diarrhea. Kaysa research mga gagi pahitabo, may pakita nga ang psyllium husk. Makarelieve sa diarrhea. Unya, ang pag-manage sa blood sugar, mas dali pinaagi sa psyllium husk. Ganon. Unya, syempre, usap ka pagtuon ang ipahitabo. Matod pa sa mga researchers, mihatag sila o kanang higayon sa 51 ka mga tao na ay type 2 diabetes and constipation. 10 grams of psyllium husk twice per day ang ilahang gipainom. Kanya may resulta ka na nga mikunhod ang constipation, may baba pod ang ilang timbang, yung blood sugar kay mi okay, ingon man ang level sa cholesterol. So dako kay matabang ang kinatawag na tuog psyllium husk. Kung usa na sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo na manginom na taana every day. Why hassle? Nindot ang imuhang paminsar sa matag adlaw. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
2: Lady Bato.
1: Nagang salamat kay sa kanunay nga pagpaminda. So, ayun, pagbuhi niyo mo diha. No, nagdihapon ka hala, no? Salamat, King. Sa ito pagbalik, Miss Pocaron, sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
1: Kamakabuhay nga ito programa, ang Tambagi ko, Lady Bato. Siyempre, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, siyempre, protection sa atong kalawasan. Unya, muwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na siyempre sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, o daghan pa. Ang pamagi sa pag-inom ka makabuhay, syempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lang na mo sa pagtumar. Kung ikaw adult, usang ito sa doka capsule na matag-adlaw, uban sa inadlaw nga tubig, dili bugnaw ha, inadlaw or warm water. 30 minutes ka na sa dili pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na kay sakit, mas daghano na ito ang dosage. Duhan na nga ito sa tulog kakapsula, katulo sa sakaadlaw, unya inadlaw nga tubig hapon na pag-aim nun. Dili yun bugnaw, warm water lang yun. Kana imo ipahitabo sa dili ka pamukaon. Pwede na sad nga after na ka mukaon, pero paabot ako sa ang 1 hour. Gikan kami kaon, isipin mo ang food supplement. Mao nang susunod ni gayon, kung ako kapakasugod, yasug din na asap. Sama na akong sa uban pa, imo na natong partner, isip ato ang dietary supplement, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. And dungan sab ni ana ang pag-inom nato sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kanang duha nato ka produkto, duha pa lang na makahatag na nagkaayuhan sa atong panglawas, dako na kayo og kanang magmatter gyud dugay og daghan pagyod sa ato ang kalawasan, makita nimo ang bongga nga resulta. Kung ang adlaw na nato na, di ba?

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Baton. Ato na bati ang kinatibuk ang chapter 4 pa lamang sa revelasyon ni Sender Mayani. Again, wa pa may ended to. Munang it's a date ha, kanunay, everyday, ang pagpaminaw nato sa sumpay sa revelasyon sa atong sender. Ay kawag tang di akadira, baka tagulilong. Unya, mamiss mo ang half of your life. Kung naiusa ka chapter nga di kakadungog, makuhangan kas info. Lain naman ang manabita niya, kuwang tas hitsas, o dili ta hitsas sa kanabitawang detalye. Ganon. Anyway, oh, before nato hisgutan lakbitan ang atong nabating nga drama kaganiha, ang atong pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ita malimot everyday, dako kay nagikatabang, nindot nga motivation para dita matarog bisan pag unsang kagamay o kadako ang problema nga muhasmag nato. Intak gihapon talabi na kay natay Ginoo nga may sentro sa atong kinabuhi. Ganon. Amen. Anyway, Mayani, dengang salamat sa pagpanangat once again sa imong kaagi na anata sa ikaupat nga yugto sa imuhang story. Wa pa ta mi end, pero daghanabig na po nga pagtulunan. Oh. Kung basihan nato ang chapter 4 sa imong kaagi, grabe gyud kakalig-on. Kanabitong tao, kitang tao nga nakaagitag mga pagsuway, kalisdanan, kapubrihon, kanang pagpandaog-daog sa laing tao, mabasko gyud ta, no? Malig-on gyud ta. Unya makamaon na tang musukol. Ang atong pagsukol, ang atong pag-project nga maldito ta, maldita ta, isog ta, it's kanang one way of showing everybody na dili ta nila kaya. Pero sa loob-loob natin, naatay kahadlok, naatay mga, kanabi itong mga worries and stuff like that. Kaya usahay, sa kadaghan po sa mga kahigayunan, mas daghan yun po nga nagpretend ta nga isog ta. Pero di man ingon nga talawan ta, pero kanang natay humok nga kasing-kasing bitaw, kanang di lang ta gusto nga daog-daogon ta mo na atong gina-project nga maldito o maldita ta. So dili ta nang maldito-maldita nga atong gikaatubang, maldito o maldita yun. Ganon. Anyway, oh, kung ang imuhang chapter 4 lang ang atong basihan, sender, believe gid ko sa imong courage, believe ko sa imong ka-brave, no? Pero ang mapupo ko nga pagtulunan sa chapter 4 sa imong kaagi is that dili sa tanang higayon mupasibaw ta sa atong dapit. Dili sa tanang higayon ipagawas nato atong mga gibati. Dili sa tanang higayon komo na atay lisensya to do it, ato na lang isulti kung unsa gyud naa sa atong una-una o kasing-kasing. Well, okay man nga ma-update ang mga tao sa atong palibot kung unsa atong feelings o sa kondisyon, estado sa atuang gibati o una-una. Pero nay mga higayon nga pwede ra nga mo pugong ta. Pwede ra nga di ta mo sulti. Labi na kung nahibaw ta nga, kining atong isulti, makasakit ni sa mga tao. Di man kinahanglan ba nga everyday ta mo pasakit o sulti just because may balos lang ta. Diba? Ang ka-brave o kang kaisog sa usa ka tao, mapakita po nato pinaagi sa itong pagpakahilom. Dili sa tanang higayon nga mo sulti ta, isog na ta. Kani mga tarong mani, tinuod man itong ipang sulti, ano na ta, entitled na ta. Na yung mga higayon bisa pag tinuod ang naasa tong kasing-kasing kung una-una, ato na lang nang i-keep to ourselves, di ba? Di na lang nato isulti kay ang panahon, most of the time or most often than not, mo'y mangitag paagi aron ma-reveal ang kamatuuran. Ganon! Anyway, kamakabuhay ha, it's a date, sundan nato ang sumpay, upaminaw nato ang revelasyon sa tong sender nga si Mayani sa masunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Siyempre niya na nga itong espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay, ako lamang ang nasayod sa ako mga laraw alang ninyo. Sa paghimo ninyong mauswagon, inay maalaot, o paghatag ka ninyo kaugmaon na inyong gipangandoy. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Jeremiah 29 verse 11. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: And ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo na mapalitin sa Kiss FM second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. Og kapalubo mo ng EXL All-in-One Skincare Oil ay kauban nato sa pagkibato kontra sa dengue. Karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit na dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mauna ania ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil di lang basta sa skincare massage oil, ginamakin sa puro nga lemongrass essential oil og mga kalamang gamot nga maoy natural insect repellent property og tabang na proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. Ayaw kalimot

0: Yun po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
1: Without you, I'd be lost without you.
0: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
1: You.
0: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
2: Agoy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
4: Rexido Forte!
5: Bana sopat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Jet!

0: Join na! San Miguel Pilinwin Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pipila na lang nga tarsier ang nabilin din sa buhol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa tarsier sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umudoaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pareho ra nga nato, nagkinanglan og pahuway.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
1: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially For You.

0: The new Kiss FM 102.3, 26 after 9. Alas 9:26 ang oras natin. Sa huli, babalik at babalik pa rin sa yakap mo. Akalaan mo nga naman ano. Sa huli, babalik at babalik pa rin sa yakap mo. Anong merong yakap ka kasi? Anong klaseng yakap meron ka? Good evening and welcome to the show. Welcome sa Tuesday edition ng programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito especially for you dito lang sa The New Kiss FM 102.3 Bukol. Nagpapakinggan tayo sa western side of Bohol, de sa Loon, Calape, Tubigon, Ilabanga at Clarín, no, via Channel 33. Yun yung mga local cable providers di ha. Mayong gabi ka rin yung tanan. And syempre, mapapakinggan din tayo sa Hagna. Andyan si Engineer James Daniel, eh. Di ba? Oo. Of course, mapapanood nyo rin ang mga latest news, no? Oo, ano lang kayo, sa Channel 9 ng Bacolano IPTV. Bacolano IPTV. No? And Channel 9 as well sa San Miguel Cable Network Incorporated. Ayan, ha? Oo. Ayan. Okay? San Miguel Cable Network Incorporated and Bacolano Broadband IPTV. Babalik. Check nyo yung kanilang Facebook page, ha? Kaya medyo dagan silang mga gipang cover karon, kaya hapit na ang fiesta. Actually, third night ng nightly activities para sa upcoming fiesta celebration ni Señor San Miguel Arcangel ng lungsod ng Hagna. Alam ko may kasabay ang Hagna, eh. Parang Clarín ba? Etape, parang ganyan. No, if I'm not mistaken. But anyways, concentrate muna tayo sa Hagna kasi nandiyan ang kaibigan natin si Engineer James Daniel at ang Bacolano Broadband IPTV and syempre ang San Miguel Cable Network Incorporated. Ayan ha. Oo, DYRD AM Channel 9. Ayan ha. Crispy clear. Check nyo kanilang Facebook page to know more about Bacolano Broadband IPTV and San Miguel Cable Network Incorporated. Live na tayo sa Facebook, Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. And syempre si Gina Fuliente ni Snisan. Good evening. Jonald Dalida, good evening. Ayan si Jonald. Nakakainis to si Jonald. Hindi man lang talaga to nag-share ng kanyang opinion kagabi. Oh, no? Hindi man lang nag-share ng kanyang opinion kagabi. Oh, si Madam ni Madam Nita Valderosa, sabi niya, hindi na ako pwede dyan, Bob, kasi gore na ako. Hindi na daw siya pwede kasi gore na siya. Eh, hindi naman. Kasi cater naman to sa tanan. Cater sa tanan. Diba? Yung opinion ang inihintay, eh. Yung opinion nyo ang inihintay. Oo. Nakakainis na si Jonald, eh. Oo, lagi na lang. Good evening, sir, Bob. Watching live. You're here sa San Isidro. Oo, pero pag tinanong natin, ano opinion mo? Wala lang. Ganon. Ganon. Mamaya may pag-uusapan tayo, ha. Ikaw, Jonald, ha. Ikaw din, Gina, ha. And syempre si Madam Nita Valderosa, hintay natin. Plus yung mga kaibigan natin na nagtitext sa atin. Good evening, Bob Goodman. Saan na siya? Ano ba yun? Naka-tune in. That's coming from Madam Tammy A. Oh, ang friend natin forever. Okay. Maraming salamat, ha. Ano ba naman yan? Lobat na. Nagdungan. Oo. 1% na lang yung ano natin. Ha? 1% na lang yung battery natin sa camera natin. Patay na naman tayo dyan. Sige lang. Tignan natin kung ano makakaya natin. Oo. Ha? Hintayin natin kung ano makakaya natin, ha. Check natin, ha. Oh, check natin. Pero for the meantime, update ko muna kayo. No? Update ko muna kayo para sa ating STL Sabado Clock in the Evening Draw, Local Draw. Atod ka na to. Siyempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Chartered Sweepstakes Office. 7 o'clock in the evening draw, local draw yan ha. Province of Bohol, ang atong winning numbers are 4, 5, and 6.
1: Congratulations!
0: 4, 5, and 6. Para naman sa last two, that's 5 and 6.
1: Congratulations!
0: Sabi ni John Nald, sorry Sir Bob, natug ko gabi. Oh, nato ah. Oh, pa-shout out Bob Goodman, Julius Renobla Sinting. Okay, congratulations sa lahat ng mga winners sa mga all-arts. Better luck next time. Maya-maya po lamang, 3D Swerteres draw naman. Ito kita ito siyempre para sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa makikitutulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Get back with the music. Christina Perry together with Great Big World. Say something. Dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Good evening. Good evening.

The new Kiss FM 102.3. It's not Christina Perry, but it's Christina Aguilera. Nakakaya naman. Oh no. It's not Christina Perry, but it's Christina Aguilera. Together with Great Big World. Say something. Alas 9:35 na. Sabi ni Madam Nita Valderosa, hehehe, mabuking ako. Daghan na Minaw sa Antikela. Huwag magkita man kami, di na niya ako makita. Bulag na siya, he. Huwag sa Mindanao. Okay. Sa Mindanao na siya nagpuyo. Ay, yan ang sinasabi ko dyan. Talagang hindi natin maalis sa isipan natin yung mga taong minsang naging importante sa atin. Ano? O, di ba? Just like this one, coming from Madam Nita Valderosa. Oh, na taga Antikera si Madam Nita Valderosa. Mga kaibigan natin, mga taga Antikera, si Sir Tacloy Aninapon. No? Oo, ng Antikera. Nakalimutan ko yung pangalan ng tindahan niya sa may ano. Merkado. Sir Tacloy and Ma'am Nita Aninapon ng Antikera. Kaibigan natin yan. Piskay Antikera. Siyempre, si ano... si ano, si Mr. Sniper, si Mr. Sniper Johnny Kukilya, kaibigan natin yan sa ano, actually kasama natin yan sa radyo before sa Cebu. Sa hindi nakakaalam, nakasama ko yan siya sa radyo sa Cebu. Okay, si Johnny Sniper. Sniper din ang pangalan niya sa Cebu eh. John Sniper. John Sniper ang ano niya. Ayan. Kaubang kami ano sa Cebu. Ayan ha. Yun nga sinasabi ko, bakit kaya ganun no? Kahit talaga anong pilit nating iwaglit sa isipan natin. Nakalimutan ng isang tao na minsang naging parte ng buhay natin is talagang napakahirap. Especially kung naging maganda ang inyong pagsasama. Napakahirap. Okay? So, yan ang pag-uusapan natin. Bakit nga ba napakahirap? Ha? Bakit nga ba napakahirap iwaglit sa ating mga isipan ang mga taong minsang nagdala ng ngiti sa ating mga labi? Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi ito. Kaya, Jonald, magsabi ka na ng opinion mo, ha? Oh, baka sabihin mo na naman sa akin, natulog na ako, Sir Barb. Patay tayo dyan. Bakit nga ba? Bakit nga ba napakahirap kalimutan ang isang tao na minsan nagbigay ng ngiti sa ating mga labi? Yan. 09-38-809-2808. Live na tayo sa Facebook. Send nyo na yan. Ano pa hinihintay nyo, mga insan? Ay nako, alas 9.39 na. Ito na. Update ko na kayo para sa 3D Sweatress Draw. 9 o'clock in the evening draw. National Draw. Hatod ka na ito. Siyempre pa sa Philippine Charter Sweepstakes Office. Sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Atong winning numbers are 9, 8, and 3. Congratulations! 9, 8, and 3 para naman sa last 2. That's 8 and 3. Congratulations sa lahat ng mga winners sa mga all-outs. Ayos yan! Oy, Mayor Jack Elorimo ng Sikatuna. Mayor, maayong gabi, Mayor. Ha? And sa lahat ng mga kaibigan natin sa Sikatuna. Ayan, Vice Mayor Kalimpusan, former Mayor Pangay, SB member na. Maayong gabi. Ha? And sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa may Sikatuna. Maayong gabi ka ninyong tanan. Siyempre, Mayor Leon Kalimpusan, former Mayor of Lobok. Baby, si Kuya Aldum, kumusta na Kuya Aldum? Nakikinig daw siya sa atin. Kuya Aldum, hello Kuya Aldum. And sa lahat ng mga kaibigan natin diyan, sa may Jimilian. May gabi, ganun yung tanan. Alas 9:40, oras natin. Again, ang pinag-uusapan natin, ha? Bakit nga ba napakahirap kalimutan ng isang tao na ha? Naging importante, naging parte ng buhay natin na nakapagbigay ng ngiti sa ating mga labi.
Yan at iba pa sa pagbabalik ng programang Sumasalamin sa Mga Buhay Natin. Ito ang especially for you dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You. Especially.

0: What's up?
1: The new Kiss FM 102.3, All This Time, six-part invention. Just only you and me. Tapos, biglang naglaho, no? Ooh! Yun lang, wala na. May mga bagay talaga napakahirap isipin, napakahirap damhin, pero napakadaling intindihin. Ooh! Katulad niyan, hindi kayo talaga tinadhana. Kahit ano pang sarap ng inyong pagtitinginan ng unang panahon. Diba? Darating at darating sa punto na talagang hindi kayo. Yun ang masakit, diba? Pero sabi nga nila, hindi siya ang nararapat para sa'yo. Siguro sadyang may tinadhana ang labaw na makagangako mo. At mas merong karapat-dapat na para sa'yo. Pero bakit? Bakit napakahirap kalimutan ng isang taong naging parte ng ating buhay? Taong minsang nagbigay saya sa atin. Taong minsang nagbigay ngiti sa ating mga labi. Yan! Ano pa, ha? Ano pa ang masasabi nyo? Sabi ni Madam Nita Valderose, hindi na kami magkita man kami, di na niya ako makita, bulag na siya. Sa Mindanao doon na nagpuyo. Okay? Oo. Ikaw, ano sa palagay mo? Ha? Bakit nga ba mahirap kalimutan ang isang taong minsan nagbigay ng ngiti sa ating mga labi? Ano masasabi mo doon? I need your opinion. Jonald, dalian mo mag-type, ha? Mga kaibigan natin nakikinig diya sa May Negros. Pwede niyong i-text sa dali at check natin. Nawawala kasi yung isang pambihira talaga yung mga nilalang dito. Ha? Yung mga self great ko ni Tricia. Ila Estaniel na taga Tabalong, Dawis to Carla Mejorada, Payahan, Baclayon. Okay, hi mga tagapayahan Baclayon. Ano to? Body number 1726 listening while driving. Zagre line. Okay? Maraming salamat, ha. Ikaw ano sa palagay mo? What is your honest opinion tungkol sa pinag-uusapan natin. Pasensya muna ha, kasi medyo na-freeze na naman tayo kasi sina-charge ko yung battery natin. Pero no worries kasi maya-maya tatry natin makabalik tayo sa cam ha. Pero live tayo sa Facebook, okay? Yung itsura ko dyan, nag-selfie muna ako. Sandali. So yun ang pinag-uusapan natin. Bakit nga ba mahirap? Ha? Bakit nga ba mahirap kalimutan ang isang taong minsang nagbigay ngiti sa ating

buhay. Kleng Kleng? Oh, si Kleng Kleng, si Madam Kleng Kleng. Oh, bakit daw mahal na mahal ka niya? Si Ma'am Kleng Kleng na silingan ni Ronald Dalida. Oh, si Ma'am Kleng Kleng na kauban ni Dynamite Glenn nagpuyo diha sa may San Isidro. Yon, Ma'am Kleng Kleng, regards kay ano ha, Consel Bebot ha. Kano sa mga kunin mo pa at doon? Pasuro yun, Madam Kleng Kleng. Ha? Tay natin ang tubag ni Ma'am Kleng Kleng. Ay nako, so yun ang pinag-uusapan natin ngayong gabing ito. Bakit nga ba? Ang hirap kalimutan, lalo pat maganda yung naging relasyon nyo, walang naging problema. Ang naging problema lang is siguro yung nagkasawaan kayo, parang ganon, di ba? Pero problema din yun eh. Pero kasi meron talaga kasing may relasyon talaga na talagang sa simula pa lang is ubod na ng pangit. Meron namang sitwasyon na talagang maganda, di ba? Kaya lang siguro talagang dumating sa point na parang nagkasawaan, naisip nyo na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Kasi we've been doing this for how many years, pero parang walang alegre, walang asenso, di ba? Kaya ganun. Sige, parted ways muna tayo. Oo. Out muna tayo sa ginagalawan nating lugar, no? Andun, punta muna ako sa comfort zone ko, di ba? Tapos later on, na-realize na, ay, hindi pala talaga kami para sa isa't isa. Di ba? Yun. Ang masakit dun. Pero, may pero ha. Di ba? May pero. Maganda naman, di ba? Walang nangyaring hatred, walang hatred sa paghihiwalay nyo. Good faith ang paghihiwalay nyo. Pero bakit ganun? Naghiwalay kayo, syempre. Masakit yun. Pero bakit may mga tao talagang ang hirap kalimutan? Lalo na pa, yung tao na yon ay minsang nagbigay ng ngiti sa iyong mga labi.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

The time right here at the UNESCO declared Global Geopark of the Island is exactly 7 minutes past the hour of 10. Hi there, the tide is high and so am I. A second hour drive ng ating panag-uban. Siyempre pa sa programong sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you. Kasama pa rin si Bob Goodman at sabihin na natin magandang gabi kay Consuelo Pena. Dennis Lies, bakit ang pogi mo? And Lord Soranillo, nakikinig sa atin ngayong mga oras na ito sa programang Kiss Specially For You. Dito lang sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Magandang gabi po.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
3: Especially

The New Kiss FM 102.3. 14 minutos man malabay ang 10 o'clock in the evening. Alas 10:14 na ang oras natin. Ikaw ba ay medyo inaantok-antok na? Or ikaw ba ay medyo groggy na tugod sa antok? Or simply ikaw lang ay nakahiga at nakikinig sa mga awiting alam mo namang makakapagpatulog sa'yo ng mahimbing sa gabing ito. Makatapos ang isang mahabang araw ng pakikipaglaban sa hamon ng buhay, eto ka't nakahiga, nagpapahinga para sa araw ng bukas. Sarap ano? Ang tanong lang is, satisfied ka ba sa mga nangyayari sa buhay mo? Pipilitin. Yan ang tanong. Puso kong kasi kung ako tatanungin nyo, saktan kung hindi. Sunod na ang sagot. Pero ang pinag-uusapan natin ngayong gabing ito is, bakit nga ba napakahirap kalimutan ng isang taong nagdala ng ngiti sa ating mga labi, ha? Oh, ha? Sabi ko na, nawala na naman si Jonald eh. Sasabihin na naman ni Jonald, nakatulog ako, Sir Barb. Rako ka, Jonald, talaga, ha? Yung mga kaibigan natin diyan sa May Corellia nga pala. Ha? O, yung secretary ba ni Mayor yun? Ni Mayor Manju. Oh, boss idol Mayor Manju Lim. Ng Corellia, good evening. Oh, kaibigan natin yan eh. Dating magaling maglaro ng ano yan. Nang sila Mayor Ivan, ayan, no? Oo. Former mayor ng Cortes. Marami pa, sila BJ, Uduan, sino pa ba?

Marami tayong mga kaibigan dyan eh, nung nauso yung badminton na yan. Galante yan, si Mayor Manjo. At saka yung papa niya, naglalaro din dati. Kaibigan natin yan, si Mayor Manjo Lima. Yung kapatid niya. Kaibigan ko rin yung kapatid niya eh. Malakas din maglaro ng badminton yun. Kalimutan ko pangalan. Ayan ha, mayang gabi sa mga taga Corelia at Cortez. Diyan po sa may Maribuhok. Mayang gabi ka rin yung tanan. Diyan po sa may Loon. Good evening, good evening. Kamusta man ang inyong kagabion? Ha? Nakatambay ba? Nakikipagkwentuhan? Alam niyo, one good thing about Bohol, napaka-peaceful. Napaka-peaceful ng Bohol. Diba? Something that we can be proud of. Diba? May gabi eh, ha? Let me keep you company. Please do make me company. gawin nyo kung kasama nyo sa inyong mga huntahan dyan. Keep me company, of course, all the way down 12 midnight tonight. Sa programang sumasalamin sa mga buhay natin ito, especially for you. 18 minuto, sumahan mo na bayang alas 10. Bob Goodman po hanggang 12 midnight sa Tuesday edition ng programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you.

0: verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
1: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
0: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
1: Sa among mga ka-KISS,
0: sa mga kabarangayan,
2: number one,
1: kalungsuran,
2: number one,
0: and in the city of Tagbilaran,
2: number one,
0: thank you for making us number one. The number one hit music station, KISS
3: FM. Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
4: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
3: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
5: Especially For You.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hits.
3: Kiss FM.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

Morning, Yuntanan, and welcome to Kiss Pandesal. I'll be keeping you company until 9 in the morning. So, ubanin ko ninyo mga ka-Kiss. Karon tataon ang atong latest weather update sa Buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. And ang atong health tips gikan ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay. Yay! Yes, good morning sa tanan mga ka-Kiss na diha sa tanan mga naka-Facebook Live. Garong mga orasa. Pagpaminaw dahil sa Mamita Valderosa and to Doors Caloyong. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM. Good morning sa tanang mga ka-Kiss na to diha nga naka-tune in sa Kiss FM sa tanang mga listeners worldwide. Yes, good morning yung tanan and maayong pagpamahaw dahil sa tanang mga ka-Kiss na to diha nga nang biyahe na karon ang ubansad sa iyo kay nang mata kay dunay giapas nga mga lakaw nga importante. Yes, amping ganunay ha sa inyong mga biyahe diya. Ilabi na ato mga drivers diya. Amping ganunay. Ato mga listeners sa Daminaw karon diha sa mga yes, ato mga street vendors diha sa Plaza Rizal. Good morning. Ay papaminaw niyong tanan diha. Ato mga naglatad sila mga paninda diha sa may Tutulan Isdaan. Yes, diha sa may Causeway Market and also diha sa Cogon Terminal o Cogon Public Market. Good morning. Good morning sa tanang mga ka-Kiss po nato diri sa Dao Central Market and Dao Integrated Bus Terminal. Ato mga ka-Kiss nato diha and good morning sa ato mga listeners sa diri sa Manga Fishport, Manga Public Market. Yes, salamat po mga tanan. Oh, nagkuha na sila og tubig diha, nag-andam na sila og tubig kining maron ga pakulo na og tubig kay ready na ang kape diha. Yes, lami kay higop og coffee ron. Lami sa gay higop og mga say mga ubang ihigop na turon ha. Mga gatas or Milo ana, mga Ovaltine sa para uban ninyo diha nga mga traditional ninyo nga tig-inom kada buntag mga ka-Kiss. So pag coffee gani, switch to EXL Coffee mga ka-Kiss, kay healthy coffee ni siya. Nindot kayo, try mo sa EXL nga product sa EXL Makabuhay, ilang black coffee, ilang EXL Coffee Mix 17-in-1. Yes, nindot kayo mga ka-Kiss. So katong mga nangita diyag coffee, mga coffee lover, o nangita diyag dunay mga benefits nga makuha sa iyong lawas, try mo sa EXL Coffee mga ka-Kiss. Yes, 5:19 in the morning. More music. Ito mga nag-exercise ya, nag-zumba. Sayaw-sayaw sa taning sa iyong kabuntagon. Here's something from Masculados. A Jumbo Hotdog on Kiss FM, Kiss Pandesal.

0: Chicken at the Atiha J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atiha Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atiha, mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe.
2: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
3: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glamiim nun bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
2: Yan ang kwentong ka-Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
4: The verdict is in. The Bulacan radio audience have once again spoken.
5: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
4: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
5: Sa among mga kakiss,
4: sa mga kabaranggayan,
6: number one,
5: kalungsuran,
6: number one,
4: and in the city of Tagbilaran,
6: number one,
4: thank you for making us number one.
7: The number one hit music station, Kiss FM.
4: Kiss Pandesal.
8: five thirty-two in the morning, mga kakiss. Yes, good morning. Sa tanang mga kakiss na tuniha, ato mga nakatune in sa Kiss FM, sa tanang mga nagizumba. Yes, good morning. Yung tanang diha, may papaminaw diha. Ato i-greet na ato mga kakiss na si Ron Santisas. May papaminaw dai kang Leo Rabrador, gikan kini ni Randy Santisas. Salamat kayo sa pagpaminaw sa tanang mga kakiss na to diha. Yes, ka naka-Facebook Live karong mga orasa. May pagpaminaw sa tanan-tanan nga mga listeners nga nang mata na karon na itong mga frontliners diha. Thank you so much for tuning in to Kiss FM. It's a Wednesday. Yes, salamat kayo yung tanan. Thank God it's Wednesday. Sa tanang mga kakiss na to diha. Sit back, relax, and enjoy the music. Obari ko yung mga kakiss, Cyrus the Virus. It is beautiful Wednesday morning.

0: Yes, Pandesal.
1: Kiss FM 102.3 5:40 in the morning, mga ka-Kiss. Ang EXL Bagaboy Products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BNT Street, Tagbilaran City o guban ng mga suki butika diri sa Lalawigan sa Bohol. O gusto sa inyo mapalit na mga ka-Kiss ang maong EXL All-in-One Skincare Oil o ang EXL Capsule, ang Aegis Aegypti, mga ka-Kiss, or klase sa lamok ang makamatay nga dengue. Ay makuana na nato mga ka-Kiss, maproteksyon na nato atong kaugalingon kauban ang EXL All-in-One Skincare Oil o ang EXL Capsule, katong mga luya atong lawas, luya ang resistensya o ubos ang atong immune system, ang inanglan ta og suporta sa atong lawas o vitamins. Tumarmo sa tulula ka kapsula matag adlaw, yes, 3 times a day ang EXL Capsule, mga ka-Kiss. O gang protection sa dinyo batok sa atong mga karon nga naglaganap na kayo ang dengue, mga ka-Kiss. Ang VCO Plus All-in-One Skincare Oil. Yes, ang EXL Makaboy Products, mga ka-Kiss, inyo na mapalit diri sa Kiss FM, Binting Street o uban ng mga suking butika diri sa Lalawigan sa Bohol. Good morning sa tanang mga ka-Kiss na ito nga nag-tune in sa Kiss FM. Ato i-greet na ito mga pinalaga ka-Kiss nga naminaw karon. To shout out to Paulina Batilong, Ferry Habahab, and Estela Ijara Liza. And also good morning to Bonita from Doors Caloyong of Corelia. Salamat guys pagpaminaw to Doors Caloyong diha. Good morning yung tanang. Yes, and sa tanang mga ka-Kiss na ito diha, nga nag-tune in sa Kiss FM. Sa tanang mga nag-ready na para mulakaw na o uban pa diha na mahaw pagkamulo pagpamahaw. Good morning yung tanang. Karatong tataod mga ka-Kiss ha, tangi atong Kiss FM weather update gikan ni Sir Leonard Samar. Here's something from Cindy Lauper. Girls wanna have fun. Kiss FM, Kiss Pandesal.

0: Maayong pagpaminaw, Boholanos. Tagbilaran City College invites you to Hugyaw sa OAN 2026 this April 10 at sa Ulog Gymnasium featuring the Grand Cru.
1: Kiss Pandesal.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Good day Pilipinas at makabuhay day sa ating lahat at kumusta pa kayo? Lalong-lalo na sa ating mga kababayan mula sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at sa buong mundo. Isang masaya at makabuluhang araw para sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner sa kalusugan mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation at welcome po dito sa ating programang ang What's Up Doc. At ang What's Up Doc topic natin for today, it's all about ang lipoma. Marami pong mga nagtatanong kung cancerous daw po ba ito, kung kailan dapat daw ito operahan o kung ano ang mga natural na paraan na pwedeng gawin para ito ay maagapan at matunaw. Kaya kamakabuhay, tutok lang kayo at iisa-isayin po natin, hihimayin-mayin po natin mga importanteng bagay tungkol sa lipoma mula sa sanhi, sintomas, komplikasyon hanggang sa treatment, wellness management.
4: What's up, Doc?
5: What's up, Doc?
3: Alam niyo po mga kamakabuhay, ang lipoma ay isang uri po ng non-cancerous benign tumor na karaniwang nabubuo sa ilalim po mismo ng balat o outer face ng balat. Gawa ito sa fat cells o taba. Kaya kapag hinawakan mo, ito ay malambot, gumagalaw, kapag pinindot mo, at karaniwang hindi po masakit. In short, para lang siyang bukol sa ilalim po ng balat na parang bola na mantika. Malambot, medyo madulas-dulas kapag dinidiinan. Common areas na kung saan lumilitaw po ang lipoma katulad po sa likod, especially sa upper back, no? Leeg, balikat, braso, hip, and even sa tiyan. Karamihan ng lipoma ay harmless, meaning hindi po ito nagiging cancer. Pero kapag lumaki ito, magiging uncomfortable or nakakairita po ito. Kailangan ito ipa-check up, kailangan po ito ipakonsulta kaagad para ma-identify specifically kung ano po ba ang uri ng bukol na meron ka. Ang totoo, hanggang ngayon po wala pang tiyak na kadahilanan kung bakit nagkakaroon po ang lipoma. Pero according to the studies, may mga ilang factors na nakikita ang mga eksperto. Una, genetic factor o namamana. Kapag may kamag-anak ka na may lipoma, mas mataas at chances na nagkakaroon ka rin. Tinatawag itong familial multiple lipomatosis. Isang kondisyon na namamana at napaparami ng lipoma ang iba't ibang parte po ng katawan. Edad, mas madalas ito lumilitaw sa edad po na 40 years old hanggang 60 years old. May mga pagkakataon rin na lumilitaw sa mas bata pa. Minor injury or trauma. Ayon sa mga ilang theory, pwedeng mag-trigger ang lipoma kapag nagkaroon ka ng blunt trauma o matinding pressure sa isang parte ng ating katawan. Pang-apat, obesity or being overweight. Kahit hindi direct ang cause, mas common ang lipoma sa mga taong matataas sa body fat. Mga typical na karakteristik po ng isang lipoma. As I mentioned earlier, medyo malambot at parang jelly o bola na parang mantika sa ilalim po ng balat. Hindi po ito masakit ha, maliban lang kung nasa tabi ng nerve. Madaling gumalaw kapag hinawakan po natin at dahan-dahan po itong lumalaki. Hindi po biglaan pero unti-unti sa paglipas po ng panahon. Karaniwan isa lang po ito pero may ilan din ang multiple o sabay-sabay na pagbukol. Kailan ba dapat tayo mabahala kapag halimbawa na may ganito kang klaseng uri na kondisyon? Ito, tandaan nyo ha, kapag masakit ang bukol, kapag ito ay lumalaki ng mabilis, kapag ito ay namumula, nag-iiba ng kulay o nagdi-discoloration, o may pagkaka-alboroto sa balat, no? Kapag ito ay nagiging matigas, at kapag may kasamang fever, panghihina, at pagbagsak ng timbang. Though, karamihan sa mga lipoma ay hindi naman po mapanganib, pero may mga pagkakataon na ito ay maaaring magdudulot po ng other complication, katulad ng pagkakaroon po ng nerve pain, kapag malapit po sa ugat at naiipit, functional issues, kapag nasa lugar na may galaw tulad ng siko, tuhod, at leeg. Emotional distress. Dahil sa itsura po nito no, or yung texture po niya, lalong-lalo na kung na-expose sa balat, parang kinakabahan ka kaagad, di ba? So normally, nagkakaroon po agad or nag-develop ng emotional distress. Lipoma variants. May mga rare cases na ang lipoma ay nagkakaroon po ng mas malalim o komplikadong anyo tulad po ng angiolipoma na may kasamang blood vessels at masakit. Spindle cell lipoma. Madalas po sa leeg and upper back. Liposarcoma. Rare cancerous tumor na kamukha ng lipoma pero ibang klase po ito. Mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
5: What's up, Doc?
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Labanan ang nakakamatay na dengue.
8: EXL All-in-One Skincare Oil.
7: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil, Natural Insect Repellent at Anti-Dengue Oil.
8: EXL All-in-One Skincare Oil, Healing and Relaxation All-in-One. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
7: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Piliin ang ligtas at subo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa bawat araw na nag-uumpisa, subukan mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Hindi ito basta kape, ito ang kapeng tumutulong magbigay lakas sa ating katawan. Piliin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: EXL Makabuhay Health Hour!
3: Alright, sa mga kaka-tune in lang, welcome back sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Now, when it comes to the treatment options para sa lipoma, number one, observation lamang, no? No treatment at all. Kung maliit lamang, wala namang sakit, huwag po maabala, hindi kinakailangan ng gamot or operation. Regular monitoring lang. Pero, much better as early as we can do some anti-inflammatory food or anti-inflammatory supplements para makatulong po na unti-unting tunawin po ito, no? And just like we always recommend, the EXL Makabuhay Capsule ng EXL Makabuhay Black Coffee. Number 2, surgical removal. Ginagawa kung malaki na po talaga ang bukol, may pressure sa nerves o muscles, naiirita sa damit, no? At cosmetic reason o pangit tingnan. Number 3, liposuction. Sa ibang bansa, ginagamit din ang liposuctions para hindi higupin po ng taba mula sa lipoma. Number 4, start with natural remedies. Mga anti-inflammatory diets, as I mentioned earlier, mga herbal food supplement gaya po ng turmeric, ginger, and garlic, omega-3 fatty acid foods, no? Detox program para linisin po ang katawan. Now, dito tayo sa wellness management at paano makakaiwas po sa lipoma. Kahit wala pong siguradong paraan para maiwasan po ang lipoma, may mga wellness strategies para mapanatili maging balanse ang taba sa ating katawan at mabawasan ang inflammation na maaaring mag-trigger ito, no? Importante po mga kapatid na tandaan po natin, eat anti-inflammatory foods, bawasan ang mga processed food, sugar, trans fatty acids, uminom po ng maraming tubig, kumain po ng mga leafy green vegetables, prutas at whole grains, magdagdag po ng turmeric, ginger, cinnamon at garlic sa pagkain, exercise regularly. Hindi lang pampapayat para dito ha, kundi pampababa rin ang inflammation markers sa ating katawan. Stress management. Kapag stress tayo, tumataas po ang cortisol at inflammation sa katawan. Magrelax po tayo, matulog ng sapat at magpahinga po ng tama. Supplement wisely. Gumamit po ng mga natural na produkto tulad po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, mga kombinasyon ng mga anti-inflammatory herbs tulad po ng turmeric na nagpapababa po ng inflammation, ginger na nagbabawas also ng pain and swelling, serpentina, garlic lagundina, naglilinis po ng dugo at antioxidant, malunggay, ashitava, vitamin C na pagpapalakas po ng immune system, psyllium hass at spirulina na nagde-detox po sa ating katawan. Ang kombinasyon ng mga sangkap na ito ay nakakatulong na pababain po ang chronic inflammation sa ating katawan na siyang ugat mismo ng maraming klaseng tumor. Kasama dito po ang lipoma. Now, ang tanong po mga kapatid, no, scientifically based na ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong ba talaga directly para matunaw naturally ang mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon. Huwag magatubuling kumonsulta sa ating mga kapatid na ating mga medical doctors kung kinakailangan or even sa ating programa. A healthy outside start from the inside. Magsimula ngayon at abutin po natin ang malusog na kinabukasan. At tandaan mga kaibigan, ang pagiging malusog ay isang araw-araw na desisyon. Hindi ito isang mabilisang resulta kundi isang proseso na nangangailangan ng tiyaga at dedikasyon. Kaya kahit maliit na hakbang lang, simulan natin ngayon. Mahalaga ito sa pag-abot ng ating healthy goals. Ang journey of 1,000 miles begins with a single step. Kaya simulan natin ngayon ang ating paglalakbay patungo sa malusog na buhay. Kasama niyo lagi ang EXL Makabuhay Products bilang inyong kaagapay sa pagpapanatili ng kalusugan. Magsama-sama po tayo sa susunod na episode. Same time, same station. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagsasabing, good health is not just a goal. It's a gift we give to ourselves. Stay happy, stay healthy, dahil sigurado ka dito na buhay ka sa EXL Makabuhay.

0: DXL Makabuhay Health Hour.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Mahalagang paalala, ang DXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kiss Pandesal.
4: Malunggay Pandesal. Malunggay Pandesal.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
1: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Pag Enervon Z+ na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatag kagikan sa imong anak sa eskilahan?
5: Mari! Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kana-admit man sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
4: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabil ta sa mga diskwento.
5: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usang kablang sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
4: Mao ba, Mari?
5: Interesado ko makuha sa mag share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
4: Sige, Mari, ha? Sige. Dagkang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O ba tayo, Mari? Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
6: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
6: KISS FM 102.3 continues to dominate the airway in the province of Bohol.
7: Based on the latest radio listenership survey conducted by Agenew Research and Publications.
6: Sa among mga kakiss.
7: Sa mga kabaranggayan.
8: Number one.
6: Kalungsuran.
8: Number one.
7: And in the city of Tagbilaran.
8: Number one.
7: Thank you for making us number one. The number one hit music station. KISS FM. Kiss,
9: yes. Pandesal. 6:37 in the morning, mga kakiss. Hi day to Jonathan Abadingo. Shout out to Strobo family, diya sa may Buoy. And Lumanta family, salamat kayo sa pagpabinaw. And sa tanang mga parking attendant, diya sa City Square. Abadingo family, salamat kayo sa pagpabinaw. To Mark Hill, Dodax, shout out. To Olivar family, Aranas family, and Humol family, and also Dominguez family. Salamat kayo sa pagpabinaw sa Kiss FM. And sa tanang mga Sinches family, Mahinay family, diya sa may Purok Uno, Maribilis Dawis. And sa tanang mga taga San Jose Motor Parts, diya sa Chico's Drive. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM. Sa tanang mga kakiss na triha, good morning niyong tanan. Ato mga drivers, kanang biyahe na karong mga orasa. Ato mga estudyante, ato mga workers, ato mga teachers, good morning. Ato mga frontliners, ato mga naka-duty karon nga mga security guard, good morning sa niyong tanan diha. Ito mga namaligya diha, pandesal, malunggay pandesal. Yes, sa tanang mga kakiss na to, nga sayo ka ng mata para sa ilang pamilya, kayod, matag-adlaw, mga kakiss. Yes, at tagi ka rin tataod ha, diri lang sa Kiss FM, ang atong HNU Breakfast News with DJ Carlo, mga kakiss, on Wednesday, 6:38 in the morning.

0: Kiss Pandesal.
1: Shout out din sa tanang mga kakiss na tuloy sa BQ Toda and to Bro Bernard Boliscas Jr. Good morning, nimurihat bro. May papaminaw and also good morning to Bro Midwin Inting dia sa SPC. Sa tanang mga taga SPC. And also dia sa may kandait Dambas. 6:43 in the morning.

0: Mga produkto sa EXL, makabuhay niyo karong mapalit sa mga suking butika o diri sa atong radio station sa KIS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.
1: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa, Seaside.

0: Point at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new Talk of the Town Restel.
1: Tatna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Jack!

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita, igo pa ang pundo sa National Food Authority Rice Bohol. Taliwa kini sa kasamtangang nasinating El Nino. Supply sa komersyal nga bugas sa mga kamerkaduhan, way problema. Matod pa sa NFA Bohol. Kumpleto detalye alagad, Ray Tutas.
1: Igo pa ang buffer stock sa bugas nga NFA sa lalawigan sa Bohol. Taliwa sa kasamtangang nasinating nga El Nino. Sa pagiginabi sa DYD ninyong alagad kagahapon, si Joel Lim, ang information officer sa National Food Authority Bohol, nibutyag nga ang 13,000 kasako nga bugas. Ang kasamtangang anasan ng buniga, igo pa nga tubag sa panginhanglanon sa probinsya, alang sa mga emerensya o kalamidad. Gawas nini, adunay nakapundo usab nga 7,600 kasako sa palay sa ilang budiga.
2: Napundo ta anay na igong sa nga inventaryo sa bugas de sa to probinsya sa Bohol. Atong inventaryo sa to bugas is naa sa 13,000 bags, wala nga tong palay is naa sa 7,600 bags.
1: Aron masiguro nga magpabiling ligo ng supply samtang nagpadayo ng huwaw, si Lee Mingon nga naghangyo ang ilang buhatan sa central office og dugang sako sa bugas aron madugangan ang ilang buffer stock. Ang NFA Rice nga gibaligya ngadto sa mga vulnerable sector sama sa senior citizens og persons with disabilities gikan sa Occidental Mindoro, Iloilo og Cagayan de Oro. Matod ni Lim, ang buffer stock sa NFA Rice sa Bohol niana mo kagamay tungod sa nagpadayon nga implementasyon og papalapad sa programang Binding Bigas, meron na 20 pesos rice program sa probinsya. Tungod nini, gipaabot sa NFA Bohol ang supply gikan sa Mindoro o gubang probinsya.
2: Kaya siya kanadlaw naggamay siya because we are continually serving the rice requirements of the provincial government of Bohol wherein kanadlaw nag-withdraw sila sa ilang bugas na 34,000 bags na requirement para sa P20 na program diri sa lalawigan sa Bohol. Ang amo lang yung alternative ani is to request sa ato ang source regions na mapadalhan ta ubag o rice shipment diri sa probinsya sa Bohol to augment the buffer stock diri sa probinsya, sir.
1: Dili sama sa niagi nga 2,000 nga to sa 3,000 kasako kada adlaw tungod sa rice importation kaniad.

0: og idali usab kini og transfer diri sa tanggal Liaris Medical Center og sa human sa pagsusi sa tuang mga doktor nga kini nga bata nga nasairan nga nataptan gani sa sakit nga rabies minun nga subo lang palang dungon kay kagahapon sa mga alas 11 sa kauton nabugtuan gyud sa iya nga kinabuhi og sa tuang nga paginabi siyang amahan nga si Joseph Bacos.
1: Kamras, sir.
2: Ha?
1: Gurang kamras.
2: Di kamras?
1: Gurang lutaran, agi ba niya?
2: Tiin. Na, pagkabahan na ito, unsa naman putong katawan niya na sa ira niya, katakakiro ang mata?
1: Yeah, nangitahan naman sa hospital, may istorya na.
2: Isa istorya ang mata?
1: May margis yan, nakamras na masigiro.
0: Nga buntag ato usab nga gipaluwat hayan karo nga adlaw pagay moon ang mga contact tracing diha sa ilaha nga barangay 11 na gyud diha sa may Nueva Granada Elementary School ug dito ni nag-eskwela kani nga bata nga grade 1 gikalang diri sa matangan sa Galliaris Medical Center kini sa alerto tungod sa series ang Pred Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita
3: DYRD. Giauhag sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ang Department of Health nga ipagamit na ang Governor Celestino Galleanes Multi-Specialty Medical Center sa mga pasyente na kinanglan kini nga i-admit sa internal medicine o pediatric cases aron sa muluag diri sa Galleanes Medical Center sa Dakbayan sa Tagbilaran. At upaminang kumpletong detalye, alagad Allen Doidora.
4: Gitinguha sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kon PDRRMC sa Bohol nga mahatagan og diha-diha nga solusyon ang nagkagrabe nga kahuot sa mga pasyente sa Governor Celestino Galliaris Memorial Medical Center sa Tagbilaran City. Kinihuman nga nagpasar og resolusyon nga nag-auhag kang Department of Health kun DOH Secretary Dr. Edwin Mercado nga ipagamit ang Governor Celestino Galliaris Multi-Specialty Medical Center sa Cortes sa mga pasyenteng kinahanglan og hospital admission o mga referral alang sa internal medicine o pediatric cases gikan sa ubang mga medical facilities. Ang maong resolusyon gisugyot ni Provincial Health Officer Dr. MMUI subay sa rekomendasyon ni PDRRMC Presiding Officer o Provincial Administrator Aster Caberte.
5: Nga milapas na kayo sila sa ilang capacity leaving patients and attended or lugar dito sa hospital. Doon natay resolusyon nga may gawas, gipagawas sa Provincial Disaster Council last Friday nga para sa Secretary of DOH to address this problem in as much as duna pay daghan kaayo bakanting lugar or beds dito sa GCGMH Celestino Galliaris Memorial Hospital Specialty Hospital in Cortes. So unsaon na pagbalansin ni sa Secretary sa DOH sa leadership sa DOH nga makatabang ni address ning maong situation. So we're getting request for meeting with the Secretary Mercado of DOH, hopefully matugutan min si Governor Aris and myself and representatives from DOH Region 7 will visit the Secretary for this na among dalhon ang atong resolution sa Disaster Council.
4: Atol sa meeting sa PDRMC, duha ka intervention ang isgutan aron matubag ang problema. Usa mao ang short term nga pagpanginhanglan o ang usa alang sa dugay nga solusyon. Alang sa immediate intervention, gisugyot ang pagtukod og temporary o autorisadong field hospital o medical surge facility sulod sa compound sa Galliaris Multi-Specialty Medical Center sa Cortes. Ang mga pasilidad mahimong mudawat sa tukmang internal medicine o general medical cases aron madugangan ang kapasidad sa tambalanan o maminusan ang pressure sa Galliaris sa Tagbilaran. Ginsugutan usab ang posibilidad nga tugutan ang mga pasilidad sa pagdawat o referrals gikan sa ubang mga ospital. Lakip na ang general o pediatric cases apan ginahanglan nga kini tukmang pag-aproba, licensing o operational requirements gikan sa DOH. Samtang gilauman nga dadon sa provincial government nga do sa DOH Secretary ang mao resolusyon alang sa dugang diskusyon o konsiderasyon sa mga gisugyot nga intervention aron ma-decongest ang Galliaris Hospital o mapalig-on ang ginidibukang hospital capacity sa lalawigan sa Bohol. Kini si Allen Doidora ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
6: Alas 7:27 diri sa DYRD Breakfast News sa tugkini sa Maingting Huwa sa Island Ceremol.

0: Virginia.
1: Imagine coming home to a community where your family can grow, your dreams can take shape, and your future has a place to call home. For Boholanos looking for a home they can truly call their own, Amira Land continues to bring quality residential communities closer to you. Whether it's your first home, a home for your growing family, or a smart property investment, Amira Land has a place for you. And now, making your dream home even more within reach. Limited time promo. Get your ready for occupancy home with an all-in down payment starting at only 10,000 pesos. No reservation fee. Yes, you heard it right. No reservation fee. For inquiries, visit us at Amira Land Sales Office at the ground floor, JLU Center Block, Dampas, Tagbilaran City. Move closer to the home you've always dreamed of without the long wait.
2: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offer nga supplements butika, daghan ko na-inom. Pero daghan na po kong nag-give up. Murag kani ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, darigyo ko believe.
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Uy pare, nindota gyud sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
6: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
5: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
6: Sila ang kasaligan sa paghimo og pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa para sa balay og negosyo.
5: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo-install og glass windows para sa akong commercial building.
6: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
5: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
6: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
7: Usa ka makabuhay day. Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa puka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner. Proud! Yon! EXL Coffee Mix user! May buhay! Sa EXL, makabuhay!
0: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
9: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
10: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
12: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift, maong na-adjute may coffee break sa opisina. Tungod kay taga-adlaw ko magkape, gi-recommend sa ako ang higala ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis ug lamiin nun bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
11: Yan ang kwentong ka Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
13: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!